0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa matsalar hare-haren ƴan bindiga a zamfarar Najeriya ta tilasta wa mazauna garuruwa saba da 70 barin gidajensu. Labarin da ke janyo ƙalubale ga harkokin noma. Majalisar Ɗinkin Duniya ta koyar da al'ummar jamhuriyar Nijar dabarun yaƙar shan miyagun ƙwayoyi da fatawcinsu sakamakon tasirinsu wajen haddasa rikice-rikice. A kamar kuwa rikicin masu neman ɓallewa daga ƙasar na barazana ga shirin komawar ɗalibai makaranta a wasu sassan ƙasar. Za ku je da jagororin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo suka halarci taro a Turai kan yadda za a magance tashe-tashen hankula da ƙasar ke fama da su. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi a cikin shirin na wannan safiya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Zan fara da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Isra'ila ta kori jami'an diplomasiyyar Birtaniya daga ƙasar bayan taɓarɓarewar alaƙa saboda Falasɗinawa. Iran ta kai harin makamai masu linzami kan sansanin sojin Amurka da ke Jordan. Haɗarin jirgin sama a Malaysia ya halaka mutane 5. Isra'ila ta baiwa jami'an diplomasiyyar Birtaniya wa'adin kwanaki 30 domin ficewa daga ƙasar bayan rufe ofishin jakadancin ƙasarsu da ke birnin Jerusalem. Haka zalika ta baiwa wakilan Birtaniya da ke aiki da Amurka kan shirin Gaza a birnin Ramallah wa'adin kwanaki 7 na barin ƙasar kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar. Rikicin diplomasiyya ya barke ne tsakanin ƙasashen biyu tun bayan da Birtaniya ta sanar da dakatar da hulɗar cinikayya da Yahudawa masu wato mazauna da ke zama 'yan kama wuri zauna sakamakon zarginsu da aikata kisan ƙare dangi ga Falasɗinawan yankin gabar yamma da kogin Jordan. Matakin da ya samu goyon bayan ƙasashen Faransa da Canada waɗanda su ma suka ɗauki irin wannan mataki suka sanya takunkumi kan Yahudawan 'yan kama wuri zauna bayan zarginsu da karya ƙa'idojin duniya. Gwamnatin Birtaniya ƙarƙashin Firaminista Andy Burnham ta jaddada matsayin da ta ɗauka kamar yadda sakataren harkokin wajen ta Ed Miliband ya tabbatar. Iran ta kai harin makamai masu linzami kan sansanin sojin Amurka da ke Jordan sannan kuma ta faro jiragen ruwa 10 da ke yunƙurin ratsa mashigin Hormuz a wannan Laraba. Kamar yadda rundunar juyin juya halin ƙasar IRGC ta tabbatar. 8 daga cikin jiragen ruwan na Amurka da harin ya shafa na ɗauke da tankokin mai, 2 kuma na dakon kaya ne. To sai dai Jordan ta ce garkuwar tsaro ta sararin samaniyarta ta samu nasarar kakkaɓo makamai 18 daga cikin 20 da Iran ta harba mata. Kuma ɓarnar da suka aikata ba ta yi ƙamari sosai ba. Wannan na faruwa jim kaɗan bayan wallafa wani faifan bidiyo da cibiyar tsaron Amurka ta yi da ke nuna yadda ta lalata tankokin man Iran 5 a ranar Talata. A martanin da ya mayar yayin ziyarar aiki da yake a Colombia, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce Iran za ta ci gaba da tafka asarar tankokin manta a duk lokacin da ta yi yunƙurin kaiwa Amurka hari domin ba za su ƙyale ta ba. To a nan kuma dakarun rundunar juyin juya halin Iran IRGC sun sanar da kwace wani jirgin ƙarƙashin ruwa na yaƙi na Amurka a mashigin Hormuz wanda ke aikin dasa nakiyoyi har ma da tattara bayanan sirri. Rundunar IRGC ta ce ta yi amfani da dabarun yaƙi wajen ɗana tarkon kama jirgin ruwan sojin na Amurka a ranar Talata wanda aka ƙera da fasahar zamani a kamfanin tsaro na Anduril da ke birnin California kamar yadda kafar yaɗa labaran Iran ta rawaito. To sai dai a martanin shell kwatar tsaron Amurka Pentagon ta ce jirgin ruwan marar matuƙi ya shafa kwana guda baya aiki. Haka zalika kamfanin Anduril da ya ƙera shi ya tabbatar da ɓatansa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumomi a Malaysia sun tabbatar da mutuwar mutane 5 a ƙasar sanadiyar haɗarin jirgin ruwa. Wato sanadiyar haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu a tsibirin Borneo na yankin arewa maso yammacin ƙasar. Sanarwar da hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ta fitar ta bakin babban jami'in ta na birnin Miri Galon Luang ta ce ma'aikatar lafiya ce ta tabbatar da mutuwar mutane 5 ɗin waɗanda suka haɗa da direban jirgin da likita ɗaya sai kuma jami'an jinya 3. Nan gaba an nan Laraba tawagar jami'an bincike na hukumar kula da sufurin jiragen sama ta ƙasar za su kai ziyara wurin da iftila'in ya faru domin fara nazartar musabbabin abin da ya faru. Ukraine ta sanar da kai hari kan wasu jiragen dakon kaya na Russia a gabar ruwan Black Sea da ke tekun Mediterranean kamar yadda wani kamp wato commandant Robert Brodby ya sanar a yau Laraba. Robert Brodby ya ce sun yi amfani da makami masu linzami wajen kai wannan hari. To sai dai babu ƙarin bayani kan adadin jiragen da suka farwa. Russia bata ce komai kan faruwar wannan hari ba. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin ne yau za ku ji yadda karbuwar da kamfanonin ƙasar China ke yi waɗanda suke cinikayya ta internet suka samu karbuwa a nahiyar Afirka ke zama barazana ga 'yan kasuwa masu ƙere-ƙere na cikin gida. A cikin shirin ɗanɗanon darasin rayuwa za ku ji yadda wasu iyaye a Najeriya suka buƙaci mahukunta su hukunta likitocin da ke cire ƙwayayen haihuwa na 'yan mata domin sayarwa. To amma bari mu fara da batun tsaro a tarayyar Najeriya. Matsala hare-haren 'yan bindiga a jihar Zamfara ta tilasta wa mazauna garuruwa sama da 70 tserewa daga gidajensu a ƙananan hukumomin Zurmu da Shinkafi. Lamarin da ya ƙara durƙusar da harkokin noma a yankunan sakamakon fargabar da suke ciki a lokacin zuwa gonakinsu saboda barazana hare-hare da suke fuskanta. Ga rahoton da Yusuf Ibrahim Jargaba ya aika mana.
2: Wannan lamari dai na ƙara jefa al'umma yankunan cikin wani mawuyacin hali na rashin tabbas. Musamman ganin yadda noma ke kasancewa babban hanyar samun abinci da kuma abin dogaro ga rayuwar jama'ar yankin, mutanen da 'yan bindiga suka kora daga garuruwansu da dama yanzu suna gudun hijira, inda kuma wasu garuruwan aka dora musu haraji, kamar yadda wannan mazaunin yankin da bai so ambaci sunansa ba ya DW ƙarin bayani.
3: Zakan ga wasu suna ƙaura na moda, wasu kuma suna garuruwa mabambanta. Mu kuma yanzu sun ba mu satinu, idan ba a bada miliyan 11 din nan ba satinu za su zo su kashe na kashewa. Yanzu hakan ga billahi lalluwar su babu abinci.
2: Mata da ƙananan yara sun fi shiga mawuyacin hali, abinda wannan mata ke cewar kayan ɗakunan su suka rika sayarwa suke cin abinci.
4: Babu abari na zan san kai ba ko abincin da za mu ci game da iyalan ba mu da shi ya. Kwanonin mu na jere da komi da komi da kaje din mu da mushin hidayen mu lalle domin ko shi ke ba mu da kuri duk sarauta ubangiji muke. Muna cikin wani yanayi mugun yanayi sosai da sosai.
2: Garin Magarya da wasu yankuna karamar hukumar Zurmi sun kwashe tsawon shekaru suna gudun hijira. Abin da ya sa yunwa ta kasar mutane da dama a cewar wannan mazaunin yankin.
5: Yanzu halin da ake ciki, 'yan magare ɗaya mutum sama da 150 'yan mutu saboda yunwa a garin ƙauren Namoda. To mutane yanzu ko sun tahu ba daɗi, gwamnati ba ta yi tanadin wurin da za su zuwa ba, babu tallafi, duk ƙauyukan ga abin da nika faɗa ma da bakin gaban dutse, Gwamawa, gidan ɗan zara, Tataka, Ganda samu, Maduba, Tunga tsara, Kwata. To waɗannan ƙauyukan shekarar ga ina tabbatar ma an aza musu kuɗi sun kai kusan miliyan 200.
2: Mahukunta a jihar ta Zamfara sun tabbatar da halin da waɗannan mutane ke ciki tare da shan alwashin ɗaukar matakai. Honorable Bello Hassan Shinkafi dan majalisar tarayya ne da ke wakiltar ƙananan hukumomin Shinkafi da Zurmi.
6: Garin Magare da sauran ƙauyukan da ke garin Zurmi suna nan sun baro garuruwansu. Yanzu garuruwansu in da ka shiga ma Saura wani garin ma ba ka ma iya gane shi. Yanzu garin Magare sun shekara kusan uku, wallahi tallahi babu abin da ban yi ba. In ga sun koma a garuruwansu.
2: Ƙauyuka nawa ne yanzu wannan 'yan bindiga suka raba su da garuruwansu?
6: Ina iya ce ma sun kai kusan 60 zuwa 70 da wani abu wa'inda ba su garuruwansu a yanzu haka. Ina da wards ɗin da a bana ba wanda ya je ya shuka a cikinsu. Kuma in ka dubi Zurmi ward dauren aƙalla da some part of Kanwa da 'yan Buki da Moriki, wa'inda ina gaya ma yawancinsu kusan kashi 70 ko 80 da wani abu wallahi ba su ga gonakinsu ba.
2: Masana sun bayyana fargaba idan ba a ɗauki matakan gaugawa ba, rashin noma a wannan kakar na iya haifar da ƙarancin abinci da kuma ƙara tsananta matsalar yunwa a yankunan. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: To daga batun tsaro a tarayyar Najeriya sai wani batun tsaron a jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da ita, inda hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya IOM bisa haɗin gwiwar COPI, wata ƙungiya da ke ƙasar Italiya mai yaƙi da fatara, suka gudanar da wani taro a yankin agadar na jamhuriyar Nijar don faɗakar da al'umma tabarin yaƙar shan miyagun ƙwayoyi da fataucinsu waɗanda ke taimakawa wajen rura wutar rikicin a yankin. Ƙungiyoyin mata da matasa da masu kare al'umma da farar hula har ma da sarakunan gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki ne suka halarci taron, kamar yadda wakilarmu Tala Ahmadu ta aiko mana da rahoto a kai.
7: Haɗin gwiwar kungiyar bakin haure OEM da kungiya mai taimakawa mutane da ke cikin mawuyacin hali kofi sun gudanar da zaman taro don duba matsaloli da mafita na yadda fataucin miyagun kwayoyi da shan su ke yin tasiri ga rikice-rikice musamman ma a agarsu da Allah ya albarkace ta da arzikin kalkashin kasa irin su zinari, uranium da sauransu. Sai da Hamidu Jallo, mataimakin magatakardar gwamnatin jaha da ya jagoranci zaman yayi wa GW karin haske.
8: Kungiyar kofi da OEM bisa ga kare samari da ƴan mata bisa ga shaye-shayen miyagun kwayoyi kuma da hatsarin da shaye-shayen miyagun kwayoyi ke kawowa kun san jiha Agadez da sana jiha wadda ana haƙo zinari a ƙwarai to kuma kun san dama irin wannan abu yana ka matsaloli ko wani sace-sace ko wani hudace-hudace kuma ko dan mutun yayi kuzari shi ma ana shan irin wannan kwayoyi kuma in aka saba da shan su kun san inda suke kaiwa
7: bai ga shige da fitan bakin haure a Agadez akwai tururuwan matasa wuraren zinari da ya hada matasa na kasar Niger da ma na kasashen waje karamar hukumar Tabelwata dake cikin jihar Agadez yanki ne dake dauke da wuraren hakar zinari da matasan ke zuwa sai dai wannan aiki na janyo fadace-fadace da shaye-shaye na miyagun kwayoyi har ma da fataucin su al'amarin da komisar Kemile shugaban karamar hukumar Tabelwata ya tabbatar tare da fadin yadda suke dakile matsalolin
9: banda wannan mutane na Niger sakanin mu akwai na Saro na Shin akwai na Sudan akwai na Chad akwai na Libya akwai na Burkina da Mali da kansu kuma akwai na Togo ko Nigeria nan jiyarya ma sun hiyawa sune kuma suke kawo mana masala dewa ta rashin kwanciyar hankali magani wurin wannan abubuwan duka yana ga magana sakanin mutane hatta zo ga magabata na administration na hukuma
7: Ismail Umaru jami'in kungiyar kofi dake taimakawa mutane masu damuwa dake kai matsayin tabin hankali yace suna wannan aiki ne har wuraren hakar zinari inda suke waye kan matasa har ma da dattijai masu wannan aiki da rashin sani ke sanya su sha ko fataucin miyagun kwayoyi
10: wannan damuwa an muka lura da ita zamu matsanto mutum mu shurare shi sai mu samu mu taimaka mishi dan ya komo cikin hayyacin shi amma kuma ga wanda suka samu cikin damuwar tayyau hayyar kai suka samu tabuwar hankali akwai aikin da muke yi da su amma game da hukuma wannan ta likita wanda ake ce ma DRSP sai mu samu mu kama mu wannan mutanen kima ya samu lahiyar shi
7: kungiyoyin fararen fula a tabakin Elijah Abdurrahman Abdu ya faɗi ra'ayin shi game da zaman taron inda yace
11: duk abin da za a yi a nemo matakai wanda ya kamata na shimfida zaman lahiya na raba dukiyoyin kasa da tattalin arzikin kasa da kare matasa da shaye-shaye
7: karshe rahoton kenan Tila Amadu DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger
1: To yanda ake kara kaimi wajen shirye-shiryen koma makaranta a manyan biranen kamar Douala da kuma Yaounde Lamarin ya sha bamban a yankunan Arewa maso yamma da kuma Kudu maso yamma waɗanda ke fama da rikicin masu neman ballewa daga kasar kusan shekaru 10 kenan ana wannan fama wanda ya jefa dalibai da iyaye cikin halin fargaba da rashin tabbas musamman kan batun tsaro da cigaban karatu ga wakilin Muzakkar Sadu da ƙarin bayani
12: Ranar Litinin 7 ga watan Satumba 2026 aka shirya komawar dalibai makarantu a Kamaru domin fara samun zangon karatu na 2026-2027 sai dai barazanan masu dauke da makamai a yankunan Arewa maso yamma da Kudu maso yamma ta sanya iyalai da dama fargabar tura ƴaƴan su makaranta sakamakon barazanar ƴan aware
13: lalle ba koma makarantu gabaki ɗaya ba anan ba min da boya aboya akwai wurare da aka dan koma to amma akwai hari wato shi bomba na wanda suka aikata shi da hannu da suka saka a cikin boye tsoratar da mutane a nan northwest sun saka da hare-hare harbe-harben bindiga saboda mutane su ji tsoro kada su tura yaransu to kuma duk wani baba duk wata uwa wanda take son danta ba za ta yadda yaro karami ya fita lokacin da ake irin wannan harbe-harben ba
12: wannan na faruwa ne yayin da rikicin yankunan biyu ke ci gaba da shafar rayuwar fararen hula musamman yara da malaman makarantu a yankin Mecim da ke arewa maso yammacin Kamaru ƴan aware sun kai hari kan wata makarantar sakandare na gwamnati kuma suka harbe kwamishinan mai kula da ilimin makarantun sakandare a wannan yankin har lahira inji komandan gendarma na rundunar tsaro a arewa maso yamma janar Usaini Jibo rikicin da ya samo asali daga matsalolin siyasa da na zamantakewa a waɗannan yankuna tun 2016 kuma yana ci gaba, inda ya haddasa asarar rayuka tare da tilasawa dubban mutane barin gidajensu. Makarantu na daga cikin wuraren da ke da matukar bukatar kariya a lokacin rikici. Duk wani yanayi na barazana na iya hana yara zuwa makaranta tare da ƙara dagula karatunsu. Barazanar da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai suka yi ta haifar da fargaba a tsakanin iyalai, duk da ƙoƙarin jami'an tsaro na maido da zaman lafiya. Wasu iyaye sun fi so a bar 'ya'yansu a gida saboda tsoron abin da ka iya faruwa akan hanyoyin zuwa makaranta. Rikicin ya kuma yi tasiri kai tsaye kan harkar ilimi. An kisa cewa makarantu kusan 2463 sun daina gudanar da karatu yadda ya kamata sakamakon rashin tsaro, lamarin da ke nuna girman kalubalen da yara, iyaye da malamai ke fuskanta. Wannan mataki yawanci yana nufin fursasa wa iyaye da makarantu kin bude azuzuwan domin kalubarantar ikon gwamnatin Kamaru. Saboda haka wasu iyalai sun zaɓi tura 'ya'yansu zuwa garuruwa irin su Duwala da Kewaye, inda suke ganin za su samu damar ci gaba da karatunsu cikin yanayi mafi aminci. Zakari Sadu, GW sashen Hausa daga Duwala, Kamaru.
1: Toka da kuma taro tana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW, da za ku yi bibiyar mu kai tsaye a shafin mu na internet dw.com/hausa, da manhajar TuneIn, da shafukan mu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗar mu a Najeriya, Niger, Ghana da Senegal. Haka zalika akwai ƙarin labarai a tashar mu ta WhatsApp, idan kun shiga sai ku lalabi DW Hausa.

0: Tomadala. Wasu fitattun ƴan siyasa daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun halarci wani taro a ƙasar Finland wanda aka fara a ranar 1 ga wannan wata na Satumba da muke ciki. Karkashin jagorancin gidauniyar zaman lafiya Tamati Atisari. Taron ya mayar da hankali kan samar da hanyoyin tattaunawa tsakanin jagororin ƙasar domin rage tashe-tashen hankulan siyasa da ake fama da su. Abdulrahman Hassan ya hada mana rahoto akai.
1: An san wannan gidauniya ta IMC a duniya saboda ƙwarewarta a fannin rigakafi da kuma warware rikice-rikice a duniya. Tana aiki sama da shekaru 20 don hada bangarorin da ke adawa da juna wuri guda domin yin sulhu. Tsohon shugaban ƙasar Finland Matti Ahtisaari shi ne ya girka wannan gidauniya a shekarun 2000 domin wannan aiki. Daga cikin 'yan Congo da suka halarci taron akwai Jean-Marc Cabon na jam'iyyar EDPS, jam'iyyar shugaban ƙasa, da wakilin jam'iyyar adawa da Jean-Claude Tiambulli, to sai dai jagoran adawa Daley Sassanga da kwancan jam'in siyasa na Lamuka masu ra'ayin adawa na Martin Fayulu ba su halarci wannan taro ba. Sun bayyana rashin halartar su ta hanyar ambaton shirye-shiryen zanga-zanga da aka shirya yi kan tattaunawar da shugaba Felix Tshisekedi ya gabatar, a cewar Yarima Epenge mai magana da yawun kawancan Lamuka. Ba mu halarci taron ba saboda gangamin da aka shirya yi a ranar 15 ga watan Satumba. Haɗin gwiwar jam'inmu na Amoka za mu yi gwargwadon bakinmu na ganin wannan zanga-zanga ta yi nasara. Ba mu yi watsi da ta yin taron ba, akwai dai kawai abin da ke a gabanmu. A cikin waɗannan kwanaki uku, jami'an Congo sun halarci taruka da wakilan cibiyoyin Finland, ciki har da fadar shugaban ƙasa, ma'aikatar harkokin waje da majalisar dokoki. Ƙasar Finland na ƙara azama wajen ganin an kawar da rigingimin da suka dababe ƙasar Congo. Christian Moreka, masanin kimiyyar siyasa ne a Congo, ya kuma ce Finland na taka rawar gani sosai a nahiyar Afirka.
2: La Finlande a toujours été d'un appui institutionnel pour l'Union africaine. C'est le
1: Finland har kullum tana taimakawa kasashen Afirka da kungiyar tarayyar Afirka da kudi da sauransu. Har a yankin Sahel takan gudanar da ayyukanta. Amma Congo wannan kamar shine na farko. Suna da mai shiga tsakani wanda kodayaushe yakan aiki tare da kungiyar tarayyar Afirka.
2: A toujours été le médiateur de l'ombre.
1: Gidauniyar ta kawo shugaban ƙasar Finland Matti Ahtisaari tana kokarin ganin an kawo ƙarshen yakin Congo wanda kungiyoyin agaji da ƙwararru suka yi kiyasin cewa mutane miliyan 3 zuwa 10 suka mutu a yakin gwamnatin Congo da kungiyoyin 'yan tawaye. Yawancin mace-macen ba sa faruwa ne sakamakon yakin kai tsaye. Mutane suna mutuwa ne galibi saboda yunwa da cututtuka da rashin abinci mai gina jiki. Kuma yakin na Congo na ɗaya daga cikin rikice-rikice mafi muni a duniya tun bayan yakin duniya na biyu.
0: Tagida Abdulrahman Hassan. Kamfanonin ƙasar China da ke cinikayyar kayayyaki ta intanet na ƙara samun karɓuwa tsakanin matasan Afirka, musamman saboda arha da kuma yadda suke kai kaya har gida. To sai dai lamarin na jefa 'yan kasuwa da masu ƙere-ƙere na cikin gida cikin matsin lamba, tare da barazana da suke haddasawa ga guraben ayyukan yi da ma samar da kuɗaɗen shiga. Yakuba Umar mai gizawa ya duba tasirin wannan kasuwanci a rahoton da ya haɗa mana.
3: Danawa ɗaya sai 'yan daloli su fita, sannan kuma sai kaya su iske ka kai tsaye har gida. Wannan shine tsarin kasuwanci da kamfanonin shan da temu ke yi a halin yanzu a shafukan sada zumunta na zamani irin su Instagram da TikTok, inda suke sayar da tufafi da wasu kayayyaki waɗanda kuma a yau matasan Afirka da dama ke tururuwar su. Waɗannan dandamali sun zaɓi sayar da hajojin nasu ne akan ƙananan farashi, zaɓin kuma da ya matuƙar tasiri wajen jawo hankalin masaya. A Afirka ta Kudu tun a shekarar 2020 ne shine ya bayyana, yayin da shi kuma Temu ya je kasar a shekarar 2024. A cewar wani bincike da Asusun Localization Sport Fund ya jagoranta, dandamalin biyu sun samar da kusan ran biliyan 7.3 a cikin kudaden shiga a shekarar 2024, kwatankwacin kusan dalar Amurka miliyan 405. Ga masu kere-kere na gida kuwa, jurewa wannan gasa na da wahalar gaske a gare su, kamar yadda Simon Apple, wakilin kungiyar kwadago ta masu harkar tufafi da kere-kere, ya bayyana. Ya ce a Afirka ta Kudu kungiyar ma'aikata masu harkar tufafi da masaku da kuma takalma na haɗin gwiwa tare da masu ruwa da tsaki na masana'antu, ciki har da gwamnati, manyan dillale da masu kere-keren, don yaƙar mummunan illar dillalan kan layi na ƙasashen waje kamar shan da temu. Waɗannan kamfanoni sun kwashe biliyoyin randa na kuɗin ƙasar nan, kwatankwacin sama da euro miliyan 200 na kuɗaɗen shiga, abinda ya janyo wa masana'antun cikin gida asarar kusan euro miliyan 60. Hakan ya haifar da rasa guraben ayyukan yi kusan 8,000 a kamfanonin sarrafa suturu kuma idan ba a yi da gaske ba wasu ƙarin guraben ayyuka 34,000 za su kasance cikin barazana a cikin masana'antun tufafinmu na gida. A cewar wannan bincike, tuni matsalar ta shafi kusan guraben ayyukan yi 8,000 tsakanin shekarar 2020 da 2024. A ƙasar Ghana ma, masu kamfanonin na fuskantar ƙaruwar matsin lamba kan kamfanonin cikin gida. A cewar Tsonam Gilins Apelo na ƙungiyar masu kamfanoni a Ghana, matsalar ta samo asali ne musamman daga bambancin farashi. Ya ce sannan a hankali a Ghana, ana jin tasirin masu sayar da kaya ɗaiɗaya masu rahusa a yanar gizo na Asiya, irin su shan da temu. Farashinsu yana da ban sha'awa a cikin tsarin kasuwanci mai ɗaukar hankali. Ƙalubalen a nan shi ne abin da zai faru lokacin da wannan salon sayayya ya yaɗu ko'ina. Kamfanonin cikin gida dole ne su yi gogayya ta hanyar samar da kayayyaki da ke fitowa kai tsaye daga manyan kamfanonin Asiya, galibi a kan farashin da zai zama iri ɗaya. Ga masaya waɗannan dandamali na ba da kayayyaki masu sauƙi da kuma inganci, amma sai dai suna haifar da babban ƙalubale ga gwamnatocin Afirka irin ta yadda za su amfana da wannan sabon salon kasuwanci na zamani.
0: To a gaida Yakuba Umar mai gizawa. A Najeriya, wasu iyaye sun buƙaci gwamnati ta kafa dokar da za ta hukunta likitocin da ke cire ƙwayayen haihuwa na 'yan mata domin sayarwa. Kiran na zuwa ne sakamakon ƙaruwar matan da ake zargin suna sayar da ƙwayoyin wato ƙwayayen haihuwar nasu domin samun kuɗi. Wakilin a jihar Plateau, Abdullahi Maidawa Gurgui, ya yi nazari kan wannan batu. Ga kuma rahotonsa wanda ya fara da jawabin wata matashiya.
4: To bayan ammin ɗin na zo na tsinci kaina a cikin wasu irin larurori hakan nan, musamman na damuwan ciwon mara. Ana cikin hakan aka ce min an samu labarin wata an zo an cire mata ta faɗi ta mutu.
5: To wannan wata ce ke bayani kan hali da ta shiga bayan ta sayarwa likitoci ƙwayayen haihuwarta don samun 'yan kuɗaɗe da za ta biya bukatu. Yarinyar mai shekaru tsakanin 25 zuwa 26 da haihuwa, wadda ta nemi in saka yi sunanta, ta shaida min cewar watanni ƙalilan bayan aurenta ta tsinci kanta a hali na rashin kuɗi, inda wata ƙawarta ta janyo ta cikin wannan harka na sayar da ƙwayayen haihuwa ba tare da sanin illoli da ke akwai ga yin haka ba. To amma a cewarta yanzu ta koyi darasi.
4: To gaskiya na ɗauki darasi sosai, saboda a wannan rashin lafiyar da nake da na je ganin likita yake ce min zan iya kasancewa ba zan iya haihuwa ba kuma.
5: Wasu daga cikin mata da wannan lamari ya kasance da su sun shaida min cewar sukan sami kuɗi ne daga naira 100,000 har zuwa 150,000, ya danganta ga yadda ciniki ya kaya tsakanin mace da likita. To ko shin ina illar cirewa mata ƙwayayen haihuwa? Dr. Naka Joseph na Baba, ƙwararren likita ne asibitin kwaiswar jami'ar Jos.
6: Matsalolin da ake samuwa musamman wajen da za a samu a ɗiba kwai ɗin, in ba an samu wanda ya ƙwarance a wannan harkan ba, tun da dai daman za a sa shi na'urar har ya wuce mahaifinta zuwa wurin ɗaukan kwai ɗin nan. To ba ya sai ka ga an samu cututtuka kamar infection haka ya taɓa gabobi kamar su hanta hakan nan da kuma saifa.
5: Akwai adadin kwai da ya kamata a ce mace na da shi a jikinta?
6: Kowane wata ne shi ne jakan kwai ɗin da ake kira ovary. To mata sukan iya samu har kusan 400,000.
5: Wannan lamari na cirewa mata ƙwayayen haihuwa dai ya zamanto babbar sana'a ga wasu 'yan mata a nan jihar Plateau, musamman ma mata da ke karatun sakandare da wasu matan da ke karatu a jami'a. Don haka ne ma malama Hannatu Isa, wata uwar 'ya'ya, ke cewa
7: likitoci ya kamata gwamnati ta sa musu doka. Idan likita ya daina yi, haka kwaya su ba su zuwa musu ba, tunda dole likita ne zai iya cire irin wannan ƙwayayen haihuwa.
5: To ko me hukumomi a jihar Plateau ke yi a dangane da wannan lamari? Olivia Dazem ita ce shugabar hukumar nan da ke kula da daidaiton jinsi na jihar Plateau.
8: Akwai memba na House of Assembly namu na Plateau State wanda ya fi kirkiro shirin da za a fitar da doka daga House of Assembly domin a kawo ma gwamnati. Bai riga ya yi nisa wanda har ya kai da gwamnati zai sa hannu ba tukuna. Mun kai wani zamani da 'ya'ya ba su da godiya a yanayin yanda suke. Sai ka ga yara kankana na sai ka ga su da manyan phones suna so su ji daɗi. Tun ba su riga sun gama makarantar ba.
5: Wasu daga 'yan mata da lamarin ya shafa, yanzu haka dai sun so nadamar shiga wannan harka, biyo bayan mummunan sakamako da ke bayyana bayan cire ƙwayayen haihuwarsu. Abdullahi Maidawa Kurgui, DW Hausa, daga Jos, Najeriya.
0: To ɗanɗano kenan daga cikin shirinmu na darasin rayuwa da zai zo muku a ranar Laraba. Kuma da aka muka kawo ƙarshen shirin, amma kafin mu sallama kun ji cewa Isra'ila ta bai wa jami'an diflomasiyyar Burtaniya wa'adin kwanaki 30. Domin ficewa daga ƙasar bayan rufe ofishin jakadancin Burtaniya da ke Jerusalem. haka zalika Isra'ila ta bai Burtaniya wato ma'aikatan Burtaniya guda dake aiki a Ramallah wa'adin kwanaki 7 da sufice bayan tabarbarar diplomasiya sakamakon rikicin Palestino. Haka zalika Iran ta kai har makami masu linzami kan sansanin sojin Amurka dake Jordan ita ta farwa jiragen ruwanta 10. To labarin kenan kuma ƙarshen shirin kenan wanda Muhammad Awwal Balarabe ya tsara tsaf kamar yadda kuka ji. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
9: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Dama shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraronmu barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi, za ku ji yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ta cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin 'yan ta'addan Boko Haram wanda ya ɗauki shekaru kusan 20. Za mu je Kamaru domin jin irin gagarumin sauyin da aka samu a fagen siyasar ƙasar bayan madugun adawar ƙasar da mataimakinsa sun sanar da yin murabus daga mukamin jagorancin jam'iyya. Muna tafe da wasu rahotannin bayan waɗannan har ma da shirin mata da na darasin rayuwa sai kuma ra'ayoyinku. Amma kafin nan ga Abdulrahman Hassan ɗauke da labarin duniya. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Shugaban ƙasar Serbia Aleksandar Vučić ya rufe majalisar dokoki kafin zaben da aka shirya gudanarwa na kafin wa'adi a nan gaba. Dabban jama'a sun yi zanga-zanga a cikin daren jiya a manyan biranen ƙasar Gambia domin nuna rashin gamsuwarsu da gwamnatin bayan shafe makonni ana tsinke masu wutar lantarki. Hukumomi a Bangladesh sun sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon annobar ƙyanda da ta fara a cikin watan Maris ya kai mutum 1,000. Dubban jama'a sun yi zanga-zanga a manyan biranen ƙasar Gambia domin nuna rashin gamsuwarsu da gwamnatin bayan shafe makonni ana tsinke musu wutar lantarki. Lamarin da ya sa shugaban ƙasar Gambia ya yi jawabi ga al'umma domin kwantar da hankula. Daga watan Yuni, 'yan Gambia ke fuskantar katse wutar lantarki da ke ɗaukar lokaci mai tsawo a sa'ilin da ake cikin wani lokaci na tsananin zafin rana. Mazauna birnin Banjul da sauran yankunan da ke cikin damuwa sun yi zanga-zanga a daren jiya Talata domin nuna rashin amincewarsu da ci gaba da katse wutar lantarki. Kafin zanga-zangar ta rikice ta koma kan neman murabus na shugaba Adama Baro. Hukumomi a Bangladesh sun sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon annobar ƙyanda da ta fara a cikin watan Maris ya kai mutum 1,000. A bisa ƙididdigar da babban daraktan ayyukan lafiya na ƙasar ya bayyana, ya ce cutar ta yi sanadiyar mutuwar yara 1,002. Daga cikin mutane 187 da suka kamu da ita. Annobar da ke faruwa a Bangladesh ta nuna kurakuran da ke cikin rigakafi na cututtuka ga yara tun bayan faɗuwar tsohuwar Prime Minister Sheikh Hasina a shekara ta 2024. Shugaban ƙasar Serbia Aleksandar Vučić ya rusa majalisar dokoki kafin zaben da aka shirya gudanarwa nan kafin wa'adi a nan gaba. Buƙatar da masu zanga-zangar adawa da gwamnatin suka daɗe suna nema bayan badaƙalar rugujewar tashar jiragen ƙasa ta Novi Sad a shekara ta 2024. Tun daga shekarar ne kuma ta 2024 ƙasar Serbia take fama da zanga-zanga sakamakon rugujewar wani kataɓarin gini a tashar jiragen ƙasa ta Novi Sad da ke arewacin ƙasar. Wannan hatsarin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 16 ya tayar da hankalin ɗaruruwan dubban 'yan ƙasar da ke ganin faɗuwar ginin wata alama ce da ke nuna yadda cin hanci ya yi wa ƙasar katuto, wadda a halin yanzu take tattaunawa kan shigarta cikin ƙungiyar Tare Turai. Sadai a gudanar da zaben 'yan majalisun dokokin ne na kafin wa'adi a Serbia a ranar 27 ga watan Disamba na shekara ta 2027. To, labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Masu gangami a Koriya ta Kudu sun kira ga gwamnati da kada ta tura sojojinta a mashigin ruwan Hormuz. Suna masu Allah wadai da yaƙin da baya basu ƙa'ida da Amurka ta ƙaddamar a kan Iran. Masu yin zanga-zangar sun taru a gaban ginin ofishin jakadancin Amurka da ke a Seoul. Suna rera kalaman cewar babban kuskure ne Korea ta Kudun ta shiga abin da suka kira sharba shanu. Shugaban Amurka Donald Trump yana matsawa kawarsa ta Korea ta Kudu lamba dan neman taimako a yankin gabas ta tsakiya tun bayan da Iran ta karbe iko da mashigin ruwan wanda yawanci kusan kashi daya cikin biyar na fitar da mai da iskar gas na duniya ke wucewa ta can. Hukumar ayyukan jin kai da agaji da kuma ceto ta Indonesia na can na ci gaba da kokarin gano wasu mutane guda 8 da suka yi batan dabo sama ko kasa bayan sun tashi daga tashar jiragen ruwa ta Bante dake a yammacin kasar dake da tazara kilomita 120 daga Jakarta babban birnin kasar a ranar Litinin cikin wani karaman jirgin ruwa domin zuwa daukar hoto da rahotanni na wani dutsen mai aman wuta da ya fara borai wato ana karkatawa daga cikin fasinjojin akwai yan jarida guda 5 yan Indonesia dake aiki a kafafan yada labarai na cikin gida da na waje ciki har da kamfanin dallancin labarai na gwamnatin Indonesia Antara da na kamfanin dallancin labarai na Turkiya Anadolu da kuma shafin labarai na Aynis amma wata da dutsen na ana katarakta yake yi tun farkon wannan makon ya tilasta wa hukumomi dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a filin jiragen sama da dama na kasar Indonesia. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: To an gaishe da Abdulrahman Hassan da ya fassara ya kuma karanto mana labarin duniyar.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu za ku ji yadda hukumomi a jihar Zamfara Najeriya suka tabbatar da yadda ƴan bindiga suka tilastawa mazauna wasu garuruwa sama da 70 gudun hijira. Akwai ma rahoto daga Kamaru wanda yake nuna a wannan satin birni ake cika shekaru 3 da wata mummunar girgizar ƙasa da ta faru a ƙasar. Amma yanzu bara mu fara da batun tsaro a tarayyar Najeriya. Inda a wani sabon babi gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar Boko Haram sun kai ga yarjejeniyar tsagaita wuta akan batun kicin da ya dauki shekaru kusan 20 ana gwabza fada da kungiyar a sashen arewa maso gabashin tarayyar kasar. Majoyin gwamnati sun tabbatar da kullayar jejeniyar da suka ce ta fara aiki tun daga watan Yunin da ya gabata ta kuma kai ga hada karfin bangarorin biyu a wajen yaki da yan ta'addar ISWAP a cikin yankin. Ga dai wakilinmu daga Abuja Ubala Musa wanda ya hada mana rahoto akan wannan batu.
3: Mutane kusan 50 ne dai aka halaka a cikin rikicin na Boko Haram da ya faru a shekara ta 2009 kafin sabuwar tsagaita wutar da bangarorin biyu suka cimma a cikin watan Yuni na shekarar bana. Yarjejeniyar kuma da karkashin ta gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya fansar da ta kai naira miliyan 5,000 ga kungiyar a karkashin Ibrahim Bakura Doro domin ceto wasu mutane 160 da aka kama a garin Goshe da ke jihar Borno. Yarjejeniyar kuma da har ila yau ta kalli wani sabo na kawanci a tsakanin jami'an tsaron tarayyar Najeriya da kungiyar wajen yakar ISWAP ta ta'adda. Duk da cewa dai Abujar ta ki fitowa fili domin tabbatar da sabo na kawancan wata majiya a cikin falon gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta tabbatar da wanzo tsaye da wutar wannan ne dai karo da farkon fari da ake ganin alamun sauyi bayan zubar jini da ta dora sunan yankin akan gaba cikin batun ta'adda a duniya baki daya. Dr. Kabiru Adamu dai yana zaman kwararre cikin batun rashin tsaro a tarayyar Najeriya
4: ya sanar da ake yi yanzu gwamnati tana da niyya kuma nauyi na kanta da ta nuna ci gaba a kokarin magance matsalar tsaro wannan yana kaiwa ga shiga irin wayannan yarjiyoyi sai dai hatsarin haka shine abin da zai iya biyo baya duk lokacin da aka yi amfani da kudi ba tare da an yi amfani da wayansu dabaru wani daban to za ka ga ba za a samu biyan bukata na dindindin ba don kungiyoyin nan inda suka saba suka ga dadin karban kudaden nan to abin da zai biyo baya zai kasance da lokacin suke ba ta bukatar kuɗi su kare daukan makamai a koma gidan jiya
3: kuma on tasiri sabuwar rajejina take shirin ta yi a kokarin zaman lafiya cikin jihohin yankin guda 6 akwai kuma tsoron wari bangare guda 1 na masu ta'addar na yi kariya mu zai hazo da kila makisan ba gayar a yankin duk da cewa dai sun fito da suna na ƙida sannan a hankali ƴaƴan kungiyar ta Boko Haram sun rike daya zuwa masu sala dukiya cikin zubar jinin. Captain Abdullahi Bakoji mai retire dai na zama wani tsohon jami'i a rundunar sojan tarayyar Najeriya.
5: kamata gwamnati ta dauki wannan a matsayin karshen Boko Haram ba domin kungiyar ta rade tana ta'addanci sannan akwai rarrabuwa da wasu kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi kamar su ISWAP saboda haka ya kamata gwamnati ta yi amfani da wannan dama wajen tabbatar da sahihan sharuɗan tsare da wutar kamar dakatar da hare-hare sakin waɗanda aka yi garkuwa da su daina ɗaukar sabbin mayaka da kuma miƙa makamai tare da samar da ingantaccen tsarin sa ido a gani na bai kamata amince da irin wannan yanayi bisa makanta ba saboda watanni uku kacal amma kuma bai kamata a yi watsi da shi ba yayin da jami'an tsaro kuma su ci gaba da kasancewa cikin shiri da kuma tattara bayanan sirri
3: ana ƙara matsaya zuwa babban zabe a cikin tsoron tasirin rashin tsaro a yakin zaben da kila ma kaɗin ƙuri'a a sassan tarayyar Najeriya da daman gaske a baya sai da tuka ga Abuja ɗage babban zabe har sau gida biyu sakamakon tsaro na ayyuka na ƙungiyar ta Boko Haram a ƙoƙarin shawkan 'yan zaɓe na ƙasar a nan gaba watanni kafin babban zaɓen na iya tada tambayoyin amsawa a tunanin da kabirin lawanci da ke sharhi cikin batun na siyasa
6: a tambayan da za a yi shine shekara huɗu suna kan mulki ko kuma uku da rabi amma ba su yi tunanin cewa su yi yarjejeniya da waɗannan mutanen ba sai da ainihin aka zo dab da za a yi zaɓe sannan idan wannan yarjejeniya ta samu matsala kuma an riga an mai da mutane garuruwansu saboda su shirye-shiryen ainihin zaɓe to mai zai faru da su kuma idan an mai da su wuraren da ainihin gwamnati ba za ta iya ba su kariya ba kaga wannan shi ma yana da ainihin nasa illa din
3: ɗan kwanaki da kila watanni kafin zaben na shirin gwada imani na bangarorin guda biyu da kusan kowanne yake da burin gado a cikin batun zama na lafiyar al'umma Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: To har yanzu dai muna kan batun tsaro a tarayyar Najeriya inda hukumomi a jihar Zamfara suka tabbatar da cewa in bindiga sun tilastawa mazauna garuruwa sama da 70 gudun hijira kananan hukumomin zurmi da shinkafi hakan ya haifar da mummunan tasiri ga harkar noma yayin da manoma da dama suka kasa zuwa gonakin su saboda fargabar har-haren 'yan bindigar wakilinmu daga Zamfara Yusuf Ibrahim Jargaba ya aika mana da rahoto
7: Wannan lamari dai na ƙara jefa al'umma yankunan cikin wani mawuyacin hali na rashin tabbas musamman ganin yadda noma ke kasancewa babban hanyar samun abinci da kuma abin dogaro ga rayuwar jama'ar yankin mutanen da 'yan bindiga suka kora daga garuruwan su da dama yanzu suna gudun hijira inda kuma wasu garuruwan aka dora musu haraji kamar yadda wannan mazaunin yankin da bai so ambaci sunan sa bai ma DW ƙarin bayani
8: za ka ga wasu suna ƙaura na moda wasu kuma suna garuruwa mabambanta mu kuma yanzu sun ba mu sati ne idan ba a bada miliyan 15 din nan ba sati za su zo su kashe na kashewa yanzu hakan ga billahi lazuwar su babu abinci
7: mata da kananan yara sun fi shiga mawuyacin hali abinda wannan mata ke cewar kayan dakunan su suka rika sayarwa suke cin abinci
9: ma ba abari na zan musan kai ba ko abincin da za mu ci da mu da iyalan mu ba mu da shi ya kwanonin mu na jere da komi da komi da kaje din mu da mushin hidayen mu lalle dun mun kwashi ke ba mu da komi din sarauta ubangiji muke muna cikin wani yanayi mugun yanayi sosai da sosai
7: garin magarya da wasu yankuna karamar hukumar zurmi sun kwashi tsawon shekaru suna gudun hijira abin da yasa yunwa ta kasara mutane da dama a cewar wannan mazaunin yankin
10: duk yanzu halin da ake ciki yan magare ɗaya mutum sama da 150 yan mutu saboda yunwa a garin ƙauren Namoda to mutane yanzu ko sun taho ba dadi gwamnati ba ta yi tanadin wurin da za su zuwa ba babu tallafi duk ƙauyukan ga abin da nika faɗa ma da bakin gaban dutsi gwamawa gidan dan zara tataka ganda samu maduba tunga tsara kwata to waɗannan ƙauyukan ci karar ga ina tabbatar ma an aza musu kuɗi sun kai kusan miliyan 200
7: mahukunta a jihar ta Zamfara sun tabbatar da halin da waɗannan mutane ke ciki tare da shan alwashin ɗaukan matakai honorable bello hassan shinkafi dan majalisar tarayya ne dake wakiltar kananan hukumomin shinkafi da zurmi
11: garin magare da sauran ƙauyukan da ke garin zurmi suna nan sun baro garuruwansu yanzu garuruwansu in da ka shiga ma saura wani garin ma ba ka ma iya gane shi yanzu garin magare sun shekara kusan uku wallahi tallahi babu abin da ban yi ba in ga sun koma a garuruwansu
7: ƙauyuka nawa ne yanzu wani 'yan bindiga suka raba su da garuruwansu
11: ina iya ce ma sun kai kusan 60 zuwa 70 da wani abu waɗanda ba su garuruwansu a yanzu haka ina da wards ɗin da a bana ba wanda ya je shuka a cikinsu mun kaddi bizin da ward dauran akalla da some part of Kanwa da yan buki da moriki waɗannan ina gaya ma yawancinsu kusan kashi 70 ko 80 da wani abu wallahi ba su ga gonakinsu ba
7: masana sun bayyana fargaba idan ba a ɗauki matakan gaugawa ba rashin noma a wannan kakar na iya haifar da karancin abinci da kuma ƙara tsananta matsalar yunwa a yankunan. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: Cokar da ya kushe afa kuna shan rahotannin ni daga nan sashen Hausa na DW. Kafin mu ci gaba, bari mu ɗan numfasa.

0: A Morocco, inda a wannan Satumbar ne ake cika shekaru uku da mummunar girgizar ƙasa wadda ta afku a yankin Al-Hawz na ƙasar, inda kusan mutum 3,000 suka mutu tare da lalata garuruwa da ƙauyuka. Duk da cewa hukumomi sun ce an samu ci gaba wajen sake gina yankunan, da dama daga cikin waɗanda suka tsira na cewa har yanzu ba su samu tallafin da aka yi musu alƙawari ba. Ga dai rahoton da Muntaka Ahiwa ya haɗa mana.
1: Shekaru uku bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku a yankin Al-Hawz na ƙasar Morocco, har yanzu al'ummomin da bala'in ya shafa na ƙoƙarin sake gina rayuwarsu, duk da ci gaba da hukumomi ke cewa an samu. Girgizar ƙasar da ta auku a ranar 8 ga watan Satumba 2023 ta kashe sama da mutum 2,900 tare da jikkata wasu fiye da 5,500. Hakanan ma ta yi barna sosai a garuruwa da ƙauyukan tsaunukan yankin High Atlas. A wasu ƙauyuka rayuwa ta fara komawa yadda aka saba a baya, inda iyalai da dama suka koma sabbin gidaje da aka gina bayan sun shafe lokaci suna zaune a tantuna da kuma matsugunai na wucin gadi. Gwamnati da ita ba da tallafin kuɗi ga iyalan da ibtila'in ya shafa domin sake gina gidaje. Wasu sun samu damar kammala gine-ginen bayan ƙarawar da suka yi da nasu kuɗaɗen. To sai dai ba haka lamarin yake ga kowa ba, domin wasu iyalan har yanzu suna jiran tallafi da aka yi musu alƙawari, yayin da wasu ke ƙorafin cewa matsalolin takardu da ƙa'idojin hukumomi sun hana su cin gajiyar shirin sake gina gidajen. Wannan bambancin dai ya nuna yadda aikin farfaɗo da yankunan da girgizar ƙasar ta shafa ke tafiya a matakai daban-daban. A wasu ƙauyuka kamar Igerman, hukumomi sun ce an sake gina gidaje aƙalla kaso 90 cikin 100 na waɗanda suka lalace, kuma galibin iyalai sun koma rayuwarsu ta yau da kullum. Amma kuma a wasu wuraren da bala'in ya yi fiwa lahani, ciki har da yankin Azgur, aiki daina tafiyar hawainiya. Mazauna yankunan sun ce iyalai da dama har yanzu suna jiran tallafi, yayin da wasu sabbin gidaje ba su samu cikakken ruwan sha da ma wutar lantarki ba. Hukumar Raya yankin High Atlas dai ta ce an sake ginawa tare da gyara gidaje sama da 54,000, yayin da ake ci gaba da aikin wasu dubban gidajen. Hukumomi sun kuma ce an raba biliyoyin dirhami na ƙasar Morocco domin taimakawa iyalan da ibtila'in ya shafa. To sai dai ƙungiyoyin da ke kula da waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasar ta Morocco na cewa har yanzu akwai sauran rina a Kaba. Wata ƙungiyar ma ta ce ta samu ƙorafe-ƙorafe daga iyalai sama da 3,000, waɗanda suka ce har yanzu ba su samu tallafi daga gwamnati ba. Yayin da ƙasar ta Morocco ke shirin gudanar da babban zaɓe nan gaba cikin wannan wata na Satumba, wasu daga cikin waɗanda bala'in ya shafa na fatan matsalolinsu za su samu ƙarin kulawa daga shugabanni na siyasa.
0: To, da wannan rahoto na Muntaka Ahiwa muke kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Sai dai kafin mu shiga fagen shirye-shirye, bari mu ɗan shakata da wannan.

0: Tuma Adalla, a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin mata da kananan yara. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Abu namu.
2: Ma sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da saki saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin. A cikin shirin namu ne za mu yi waiwaye akan manya-manyan sana'o'in da maza ke yi wanda ake ganin kamar mata ba za su iya ba. Wannan shine mawdu'in shirin namu na wannan mako tare da ni Zainab Sha'ibu Rabaringin.
3: Ilimi, siyasa, zaman lafiya, tarbiyya. Abu namu maganin akademi babu wanda za ya hana. Muryar Radio Jamus ke gabatar da Abu namu maganin akademi.

0: Aisha Muhammad, wadda ake mata lakabi da Pilot, ita ce babbar direba da take daukar mutane daga tasha zuwa tasha. Kamar dai yadda aka sani dan kamasho yayi maka lodi. Har ma tana da katin sheda na cewa ita cikakkiyar direba ce.
1: Direban gida kuma ina direban tasha saboda idan na samu lokaci haka dama nakan dan je tasha sai in ɗebi passenger sai in tafi duk inda suka iya kama in tafi. Sai kuma in dawo da su in ɗebo wasu ma in sake dawowa da su.
2: Kare kino kina ɗaukan fasinjoji daga tashar wani gari zuwa wani tashar wani gari?
1: Aƙalla ba a ƙasar ba na yi shekara kamar 6 ko 7.
2: Ba a saba ba, cikakkiyar Bahaushiya ta yi wannan aiki na wato direban tasha. Ya ke ji?
1: To gaskiya a cikin arewa kan nima ban ga wata ya mace ba kaman a yawon da na ɗan yi sai ni kaɗai nake shiga tasha nake ɗaukan fasinja. To alhamdulillah na ɗauki fasinja daga Jigawa na kan tafi da su Kano. A Kano kuma in ina da lokaci wani lokaci na samu dama na kan ɗauka in tafi Kaduna. Daga Kaduna ma still na kan ɗauka in tafi Abuja. Daga Abuja in dawo in ɗauko fasinja direct to Kano ko kuma direct to Jigawa.
0: Ba kasafe ake ganin mata na aikin tukin mota ba, musamman ma irin wannan tuki mai wahala. Waɗannan irin ƙalubale take fuskanta, musamman ma da abokan aikinta sauran direbobi maza? Haka zalika a kan hanya, waɗannan irin hatsarurruka take haɗuwa da su?
1: Ƙalubalen da na haɗu da shi a hanya su mafi akasari gaskiya taya ya ɗan sace ko ya yamfaci in taka wani ƙusa ko kuma haka dai, su ne dai ƙalubalen da na samu ba ni da matsala gaskiya. Mota ta
2: zalike kina zuwa Abuja, hanyar Abuja ta yi ƙaurin suna musamman ma wajen birnin Gwari.
1: Gaskiya ina samun ƙalubale da dama saboda ina tafiya daga Abuja daga yamma kamar la'asar in fito daga Abuja in taho Kano har in ƙaraso Jigawa. So akwai sanda na baro Abuja ƙarfe 5 kafin mu fito har lokaci yayi dare, har ƙarfe 2 na wuce kan hanyar da ake tsoron bi, hanyar da ake kira hanyar jere. To alhamdulillah ni dai ina ƙoƙarin addu'a. So addu'a ce take tsallakar da ni ba wani abu, amma alhamdulillah cikin dare nakan yi tafiya in ya kama. Amma ban taɓa haɗuwa da wani abin da zai firgitar da ni ba sai su ɗaya. Wannan ma cikin dare ne na wuce kenan, an riga sun tara hanya. Allah cikin ikonsa suna gama na zo na wuce. So alhamdulillah ban taɓa haɗuwa da wani abin da ya firgitar da ni ba a tukina.
0: Kasancewar Aisha ma'aikaciya ce, koya take haɗa aikin tukin mota na direban fasinja tare da aikinta na gwamnati? Kuɗin da Aisha take samu a wannan hanyar suka ishe ta a matsayinta na 'ya mace? Kuma meye burinta?
1: To amma bugu da ƙari yanayin ƙasa yadda ta zama, wani lokacin dole sai ka ɗan buƙaci tallafi. To tallafi kuwa sai ka nema da kanka. To shi yasa nakan samu wannan daman in ɗan yi tafiya in samu ɗan abin da zan yi amfani da shi ba tare da na nema ta inda ba za a bani ba. In na fita na samu, ina samu kuma in biya buƙatuna kuma in biya buƙatun 'ya'yana da sauran.
2: Ga ki ma'aikaciyar asibiti, ga ki kuma direba tasha, ya ke haɗa abu biyu?
1: A'a, bana haɗa abu biyu sai idan ina da hutu kamar ina off, don muna samun lokacin off. To sai kamar hutu kenan haka na ranakun da nake da su. To a wannan ranakun nake amfani da wannan daman na kan je na ɗan samu ɗan abin da nake so in yi. So aiki na daban kuma hutuna yana ina samun daman hutuna sai na yi wannan abin nan ɗin da nake. Duk direba in kika tambaye shi Hajiya zai gaya miki gaskiya samun ba yawa yanzu saboda kuɗin a kamar yake ƙarewa. Gaskiya da kuma sabis da kuma mafi akasari direbobin motocin haya suke karɓa na wanda ake ba su su biya su ba da kuɗin mota
2: balance.
1: Sai ɗan abin da ba za a samu gaskiya.
2: To kima balance ɗin kike biya?
1: To Hajiya ni dai nawa mota ce ta wata kaina, sai dai kuma ƙarama ce, ba ta ɗiban mutane da yawa kuma ba ta ɗiban kaya da yawa.
2: Idan aka samu wanda zai baki babban mota za ki karɓa?
1: Hajiya zan karɓa kuma zan ja, tunda na taɓa karɓan na ƙani na Sharon na ja, na je Kaduna na dawo. Gaskiya na ɗan samu wani abu a lokacin, tunda kin ga mota ce mai ɗan ɗaukan kaya a buɗe ta baya kuma tana da ɗan space.
2: Wannan yana nufin kowace irin mota kina tuƙa?
1: Gaskiya kowace irin mota ina tuƙa.
2: Yanzu misali a ce wani ya ce miki hajiya ga mota ta homa ko trailer ko ta babban mota haka saki ya karba ki tuka
1: sosai hajiya zan karba in tuka kuma na tuka din ma tunda akwai wanda na dan karba su din ma haka na tuka alhamdulillah zan tuka hajiya sosai kuwa
2: kuma zaki ji dadi
1: zan ji dadi insha Allah da zan samu wanda zai tallafa min ko gwamnati ta tallafa ta bani ko guda ɗaya ne ai alhamdulillah zan samu rukun asiri.

0: sai ga wata yarinya karma wanda shekarunta ba su wuce 16 zuwa 17 ba. Ita kuma ta kware sosai a aikin da aka fi sani na gyaran AC. Amma yarinyar ta gaya min babanta ne yake yawo da ita zuwa gyaran AC a gidaje amma ba sa zuwa office. Hakan yasa take gyara AC komai lalacewarta musamman ma sabuwa kuma a gidajen matan aure. Ita ma dai sunanta Aisha.
1: Ito gyaran AC haka da ke tun ina yarinya ira haka babana yake fita da ni haka wani san rike mai tsani wani san kuma ira haka in ya bula bango haka in dan buga mai in dan dudduba mai haka wani san kuma da yake baya gani sai in ko ya da bani secondary ba ya ce in saka a guri kaza nan guri kaza haka. Sai daga nan kuma sai na kware a gyaran. Zan iya sa sabuwa amma ba zan iya sa tsoho ba da ke gyaran tsoho iya da wahala haka. Kuma da ke kuma banda irin karfin da zan iya daukowa in saka sai dai irin haka in ya tusa min wato in sa mai secondary ba in kunkunce mai ko kuma in maida mai.
2: Misali idan AC ta samu matsala a gidaje kina zuwa gyara?
1: Ina zuwa sosai haka yanzu ko a wani guri cika gida na haka ma zan iya zuwa in je in duba matsalar ta kuma in gyara.
2: Me ye matsalolin AC?
1: Wani sai shiga in tai overloading haka irin haka in ya fara irin ruwan na ya fara zuba irin haka injin ta ya fara samun matsala wani san kuma ko ai mai famfin haka.
2: Daman zubar ruwan AC matsalar inji ne?
1: Zubar ruwan AC ba wani san matsalar inji ne. Kaman a wani abu haka irin haka in gas in ya fara fita to daga matsalan gas ne in kuma dai injin ne famfin haka to dole sai an san da za a sai a duba in sabo ne sai a saka in kuma tsohon ne sai a gyara. Akwai karancin gas akwai yoyon ruwa akwai kuma in injin yayi wannan yayi dauda irin haka dole sai an fitar da.
2: To yanzu duk wannan abubuwan da kika faɗi kin iya?
1: Duk wannan abin da na faɗa duna iya ba wanda ban iya ba. Ina gyaran socket ko kuma ira ka in electric ya samu matsala ina iya dubawa ko kuma in shiga gidan mata ira ka in duba musu duk dai ina yi.
0: To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin na abu namu maganin akwabe mu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Zainab Sha'ibu Rabaringin ke cewa saduwa alaikum.

0: Jama'a da la da fatan wannan shiri ya kayatar da ku ga kuma shirinmu na gaba da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW darasin rayuwa. Kama daga naira 120 ya zuwa 150 ne kacal wasu yaran mata ke karɓa domin sayar da ƙwayayen haihuwarsu. A jihar Plateau da ke Najeriya an bankaɗo wata kasuwar bayan fage da ‘yan mata suke sayar da ƙwayayen haihuwarsu da haɗin kan wasu ɓatagarin likitoci a ƙananan asibitocin jihar. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa. Sunana Binta Aliyu Zurmi. To madalla, wannan al'amari na cire ƙwayayen haihuwa na 'yan mata da yanzu haka ke neman zama wata hanya ta samun kuɗaɗen shiga, musamman ma a tsakanin ɗalibai da ke makarantun gaba da sakandire, na ci gaba da kasancewa babban batu a arewacin Najeriya. Wasu na ɗora alhakin wannan ɗabi'ar ga tsananin talauci da ya addabi al'umma, yayin da wasu kuma ke cewar ba komai ba ne illa son abin duniya. Shin mai hukumomi a jihar ta Plateau ke yi na ganin an daƙile wannan matsalar? To kai tsaye ina tare da Madam Nena Dung, babbar daraktan yaɗa labarai da bincike a hukumar daidaiton jinsi da samar da damammaki ta jihar Plateau. Madam Nena Dung, wani mataki na zahiri kuka ɗauka ya zuwa yanzu tun bayan da aka bankaɗo da wannan matsala ta sayar da ƙwayayen haihuwa da yaran mata ke yi a jihar ku ta Plateau?
2: To yanzu dai matakan da muka ɗauka mun gane cewa idan mu yi ma guda ɗaya magana ba za mu yi mu sami sauransu ba, kuma mun gane cewa yawanci 'yan mata da suke wannan abun duk suna makarantu na jami'a ne, kuma yawancinsu suna ko ta makarantar polytechnic ko kuwa colleges of education. Haka ne muka ɗauka mataki, muka ce to gara mu je mu wise da kai na 'yan makarantar nan mu gaya musu illan abin da suke yi.
1: Likitoci na da alhaki babba, ko akwai wani hukunci da aka tanada ga waɗanda aka samu da laifi?
2: Gaskiya ne likitoci suna da haƙi dumu-dumu, kuma waɗansunsu suna da hannu a cikin wannan abin. A lokacin da muka fara gano wannan abin fa mun kira su domin mu zo mu zanna mu tattauna da su mu tambaye su menene yasa suke wannan abin, domin ba doka. Amma a yanzu haka kungiyarmu, wato kungiyar daidaito jinsi, na kan tattaunawa da shugaban hukumar lafiya, wato Ministry of Health, Commissioner of Health kenan, muna kan tattaunawa da shi kuma a hukunta duk likita wanda ya sa hannu a cikin wannan abin.
1: Madam Nene, akwai masu cewar waɗannan yaran da damansu ba su san illar abin da suke yi ba. Shin ta ɓangaren ku wani ƙoƙari kuke yi na ganin kun wayar musu da kai?
2: Wato aikin mu wayar da kai aikin kenan. Muna kan wayar da kan al'umma, muna kan wayar da 'yan mata, muna kan wayar da kan iyaye. Wato abinda muke yi a kungiyarmu nan, muna shiga local government by local government, muna kan wayar da kai, muna shigan gidajen jaridu, muna kan gidajen radio, muna kan wayar da kai, muna kan gayawa jama'a cewa fa wannan abun bayi da kyau, akwai illa. Yawanci kuma 'yan mata suna shigan wannan abun ba komai ba ne. Yarinya tana neman ta tarike iPhone, baki kai shekaru ko ta ina ba, baki ma gama lura da kanki ba, kina neman iPhone dinan, iyayenki ba su da kuɗin da su sami ki iPhone. Yanzu ba inda kika gan zaki je ki samu iPhone sai da don kin ga ɗan kawayenki su ma sun je sun wannan abun, sun da sun gaya miki, sun ce miki ai ha baki je ki wannan abun, ai za a baki ko 200,000 ko 300,000 ko wani abu hakan nan, sai ki kama hanya sai ki je ki. In kin siya iPhone din a ƙarshen kina neman yaro, ai iPhone dinan ba zai rikida ya zama yaro ba. Shi yasa muna kan wayar da kai mata, muna kan gaya musu cewa ya kamata su yi la'akari, su yi hankali da rayuwansu, kada su bi ƙaryar mutane.
1: To madalla, yanzu bari mu saurari rahoton da wakilinmu da ke jihar Plateau Abdullahi Maido Kurgui ya aiko mana.
3: To bayan amin din na zo na tsinci kaina a cikin wasu irin larurori hakan nan, musamman na damuwan ciwon mara. Ana cikin hakan aka ce min an samu labarin wata an zo an cire mata ta faɗi ta mutu.
4: To wannan wata ce ke bayani kan hali da ta shiga bayan ta sayarwa likitoci kwayayen haihuwarta don samun ɗan kuɗaɗe da za ta biya bukatu. Yarinyar mai shekaru tsakanin 25 zuwa 26 da haihuwa, wadda ta nemi in saka yi sunanta, ta shaida min cewar watanni kalilan bayan aurenta ta tsinci kanta a hali na rashin kuɗi, inda wata ƙawarta ta janyo ta cikin wannan harka na sayar da kwayayen haihuwa ba tare da sanin illoli da ke akwai ga yin haka ba. To amma a cewarta yanzu ta koyi darasi.
3: Ban dade da yin aure ba, so ana dai zama rufin asiri ne wani abun ma ni zan makaina, kuma musamman ka saba da kwalliya gayi wani abun mijin baya iya mu. Sai ƙawata ta zo, sai na ga ita tana shine har ga babbar waya a hannunta, shi ne su take ce min ai ban da labarin yanzu ana zuwa a cire kwayoyin aihuwa a baka kuɗi.
4: Yazo wani darasi kika ɗauka daga wannan al'amari?
3: To gaskiya na ɗauki darasi sosai. Saboda wannan rashin lafiyar da nake da na je ganin likita yake ce min zan iya kasancewa ba zan iya aihuwa ba kuma.
4: Wasu daga cikin mata da wannan lamari ya kasance da su sun shaida min cewar sukan sami kuɗi ne daga naira 100 har zuwa 150. Ya danganta ga yadda ciniki ya kaya tsakanin mace da likita da ke son cire kwayayen haihuwarta. To ko shin ina illar cirewa mata kwayayen haihuwa musamman ma ga mata masu ƙarancin shekaru? Dr. Naka Joseph na Baba, ƙwararren likita ne asibitin Kwaisuwar Jami'ar Jos.
5: Matsalolin da ake samuwa musamman wajen da za a samu a ɗiba kwai ɗin, in ba an samu wanda ya ƙwarance a wannan harkan ba, tun da dai daman za a sa shi na'urar har ya wuce mahaifinta zuwa wurin ɗaukan kwai ɗin nan. To ba waya sai ka ga an samu cututtuka kamar infection haka ya taɓa gabobi kamar su hanta hakan nan da kuma saifa.
4: Akwai adadin kwai da ya kamata a ce mace na da shi a jikinta?
5: Kowane wata ne shine jakan kwai ɗin da ake kira ovary, sai ka ga yayi kwai ɗin. To mata sukan iya samu har kusan 400.
4: Wannan lamari na cirewa mata kwayayen haihuwa dai ya zamanto babbar sana'a ga wasu 'yan mata a nan jihar Plateau, musamman ma mata da ke karatun sakandare da wasu matan da ke karatu a jami'a. Don haka ne ma malama Hannatu Isa, wata uwar 'ya'ya, ke cewa
6: likitoci ya kamata gwamnati ta sa musu doka. Idan likita ya daina yi, haka kwaya su ba su zuwa musu ba, tunda dole likita ne zai iya cire irin wannan kwayayen haihuwa. Zai ga mace mata je an ce mata wai tana da kwayayen haihuwa ya fi 1000, to sai ta yadda likita ya mata aiki ya cire kwayayen haihuwan nan ma amfanin shi ko ma amfanin wasu da suka sa shi.
4: To ko me hukumomi a jihar Plateau ke yi a dangane da wannan lamari? Olivia Dazem ita ce shugabar hukumar nan da ke kula da daidaiton jinsi na jihar Plateau.
7: Akwai memba na House of Assembly namu na Plateau State wanda ya fi kirkiro shirin da za a fitar da doka daga House of Assembly domin a kawo ma gwamna domin a sa hannu. Bai riga ya yi nisa wanda har ya kai da gwamna zai sa hannu ba tukuna. Mun kai wani zamani da 'ya'ya ba su da godiya a yanayin yanda suke. Sai ka ga yara kankana na sai ka ga su da manyan phones. Ka ga yara suna so su ji daɗi tun ba su riga sun gama makarantan ba.
4: Wasu daga 'yan mata da lamarin ya shafa yanzu haka dai sun so mana damar shiga wannan harka biyo bayan mummunan sakamako da ke bayyana bayan cire kwayayen haihuwarsu. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa, daga Jos, Nigeria.
1: To idan na saki dawowa gare ki, shin wani kira kike da shi ga iyayen yaran nan?
2: Ya kamata iyaye mu bude idanunmu, bude kunnuwanmu, mu tambaya ina 'ya'yanmu suke. Wanda 'ya'yan ba sa gida mu tambaya suna ina, sun je ina. Idan wanda sun ce sun samu aiki a wani gari mu tambaya wani gari, wani irin aiki ne suke yi. Wani lokaci mu iyaye muna da kyaliya. Yarinya sai ta ce mama ta ce wa ai ta sami aiki a Lagos, alhali tana nan kusa-kusa a nan. Komen talauci a zannan da ruwan zafi ne za ɗuma ruwan zafi a sha da yaran haka. Ya fi yaran ku suna gabanku, ya fi irin wannan abu da aje a ɗauko yarinya ko kuwa yarinya ta shiga wani hali wanda bai da kyau gobe a zo ana kuka.
1: To madalla, muna godiya matuƙa Madam Nene. Yanzu kuma bari mu je ga filin labari na domin jin ta bakin waɗanda wannan al'amarin ya shafa kai tsaye.
8: Labari na.
3: Sunana Fadima Abdullahi. Labari na aiko ni na ga darasi da na bayar yanzu ne nake nema na rasa kuma wacce na bawa ta juya mun baya ba don komai ba saboda wannan ni inda na fahimta ma wani malami ya mun wa'azi wannan bai halatta ba kwata-kwata addinin mu bai yadda mu yi wannan ba kuma mun wa Ubangiji shishigi a jiya da ya mana a cikin jikin mu muka je har muka taba masa
8: To wannan ba karamin darasi na gani ba, yanzu ina tausayin kaina saboda koda idan karfi na ya kare da ba lalle bane dan dan uwa ya tsaya ya taimake ka.
1: To masu sauraro gabaki daya iyakacin abin da ya sawwaga kenan, tare da fatan wannan shiri ya ilmantar da ku. A madadin sauran yan uwa abokan aiki musamman ma wakilinmu dake jihar Plateau Abdullahi Maidowa Kurgui, ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.
0: Kuma dalla yanzu kuma ga shirin da zai duba ra'ayoyinku matasa masu bibiyar mu.
9: DW ra'ayin matasa.
10: Masu sauraro barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun yarjejeniyar da Jamhuriyar Niger ta kulla da ƙasar Algeria, inda za ta tura ɗaruruwan matasa domin su samu horo akan ayyukan hannu daban-daban a wani mataki na yaƙi da zaman kashe wando. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke ɗauke da shi tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar. To madalla. Ra'ayinmu na farko ya fito ne ta hannun Usaini Abdurrahman. Ya ce wannan mataki da gwamnatinmu ta Nijar ta ɗauka na tura matasa zuwa Algeria don ƙara samun horo, wannan abu ya yi daidai da abin da al'ummarmu na Nijar ke ta jira. Sannan muna fatan za a ci gaba da samun haka daga sauran ƙasashen da muke hulɗa da su. Tunda kiɗi ya sake, to ya kamata rawar ma kwata-kwata ta sake. Su ma matasan daga nasu wajen ya kamata su nuna ƙwazo da mai da himma da ƙoƙari na kula da abin da ya kai su. Daga ƙarshe ina jinjina wa magabatanmu, sannan ina fatan kullum mu ji alkhairi. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Muhammad Murba Mashiyo tare da Isa Lawan Girgir da Jamilu Musa Sabon Layi tare da Jamilu Ibrahim Ƙaura suka ce DW Hausa, haƙiƙa mu dai matasan Najeriya mun yaba da wannan shiri na ɗaukan nauyin matasa zuwa ƙasar Algeria domin koyar da su ayyukan dogaro da kai da nufin inganta rayuwar matasan ƙasar Nijar. A gaskiya muna yaba wa gwamnatin Nijar akan wannan ƙuduri nata. Sai ra'ayin Buren Bukar Dodori ya ce tabbas wannan lamari da gwamnatin Baba Chani ta bullo da shi domin tura matasa zuwa ƙasar Algeria su koyi sana'o'i daban-daban, gaskiya mun amince da shi domin zaman kashe wando shine tushen duk wani mummunan ayyukan da matasa suke shiga na shaye-shaye ko sace-sace da sauransu. Muna fatan Allah Ubangiji ya tabbatar mana da wannan ƙuduri nasu. Sai ra'ayin Abubakar Kawu Girgir ya ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Tabbas wannan haɗakar hannu da gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta yi da ƙasar Algeria wajen miƙa ɗaruruwan matasan ƙasar zuwa ga ƙasar Algeria domin ba su horo na musamman akan ayyukan hannu daban-daban a wani matakin samun sana'o'in dogaro da kai abu ne mai kyau sosai, kuma wata babbar hanya ce ta ƙara inganta harkokin tsaro a faɗin ƙasar domin matuƙar matasa na da ayyukan yi. To babu shakka ba za su shiga faɗace-faɗace ko kuma ƙungiyoyin masu tada zaune tsaye ba. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa a cimma kyakkyawan nasara akan wannan lamari. Kasancewa ita rayuwa dama wani sai da wani. Sai ra'ayin Mutari Ibrahim Bako daga jihar Maradi a Jamhuriyar Nijar ya ce maganar gaskiya wannan mataki na hukumomin ƙasarmu Nijar na ɗaukar nauyin matasa zuwa ƙasar Algeria domin koyo sana'o'in hannu abu ne mai kyau. Amma da so samu ne a makarantunmu na boko ya kamata a koyar, maimakon koyar da mu tarihin masu jajayen kunnuwa. To kawai da sai a maye gurbin da koyar da mu sana'o'in hannu a nan cikin gida.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a zango na uku na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi, akwai batun rikicin cikin gida da ya dabaibaye jam'iyyar PDP wanda ya sake kunno kai a jihar Adamawa, Najeriya. Za mu ji yadda abubuwan suke wakana. Wannan batun ne ma jigon shirin. A batun siyasar Kamaru kuwa, gagarumin sauyi ne aka samu a ƙasar bayan madugun adawar kasar da mataimakinsa sun sanar da yin murabus daga mukamin jagorancin jam'iyyar MRC. Za mu ji yadda wata sabuwar muhawara ta kunno kai kan yiwuwar sauya kundin tsarin mulkin Habasha a daidai lokacin da take neman mafita daga matsalolin siyasa da rikice-rikicen da suka dade suna addabarta. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan, amma yanzu ga Abdulrahman Hassan dauke da labarin duniya. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: An ba da rahoton cewar an kai hare-hare sama da 1,600 a kan makarantu a shekara ta 2025 wanda ya ƙaru da kufan kashi 33 cikin 100. Kwamitin zattasuwa na hukumar makamashin nukiliya ta duniya IAEA ya yanke shawarar miƙawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya rashin bin ƙa'idojin Iran game da ayyukanta na nukiliya. Shugaban ƙasar Serbia Aleksandar Vučić ya rusa majalisar dokoki kafin zaben da aka shirya gudanarwa na kafin wa'adi a nan gaba. An kai hare-hare sama da 1,600 a kan makarantu a shekara ta 2025 wanda ya ƙaru da kusan kashi 33 cikin 100. A cikin wata sanarwa da ta bayyana hukumar ilimi da raye al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta bayyana waɗannan alƙalima wanda ta nuna fargabanta. A shekara ta 2024 an kai hare-hare 1,265 a cikin makarantu ƙasa ga sakamakon da aka cimma a yanzu. Ƙasashe sama da guda 20 a duniya ne ke fama da rigingimu na masu jihadi da 'yan fashi. Ƙasashen yankin Sahel na daga cikin ƙasashen da aka fi kai hare-hare a kan 'yan makarantar. Kwamitin zattasuwa na hukumar makamashin nukiliya ta duniya IAEA ya yanke shawarar miƙawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya rashin bin ƙa'idojin Iran game da ayyukanta na nukiliya. An amince da ƙudurin da ƙuri'u 23 na nuna goyon baya, ƙuri'u 3 na ƙin amincewa, yayin da 8 suka yi watsi da shi. Ƙasashen Rasha da China da Nijar sun hau kujeran naƙi a kan ƙudurin. Da labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban ƙasar Serbia Aleksandar Vučić ya rusa majalisar dokoki kafin zaben da aka shirya gudanarwa na kafin wa'adi a nan gaba. Buƙatar da masu zanga-zangar adawar gwamnatin suka dade suna nema bayan badaƙalar rushe tashar jiragen ƙasa ta Novi Sad a shekara ta 2024. Daga shekara ta 2024 ƙasar Serbia take fama da zanga-zanga sakamakon rugujewar wani kataɓarin gini a tashar jiragen ƙasa ta Novi Sad da ke arewacin ƙasar. Wannan hatsarin wanda ya sanadiyar motar mutane guda 16 ya tayar da hankalin ɗaruruwan dubban 'yan ƙasar da ke ganin faɗuwar ginin wata alama ce da ke nuna yadda cin hanci ya yi wa ƙasar katutu, wadda a halin yanzu ke tattaunawa kan shigarta cikin ƙungiyar Tarayyar Turai. Za a dai gudanar da zaben 'yan majalisun dokokin ne na kafin wa'adi a Serbia a ranar 27 ga watan Disamba na shekara ta 2027. Hukumomi a Bangladesh sun sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon annobar kenda da ta fara a cikin watan Maris ya kai mutum 1000. Abisa kididdiga da babban daraktan ayyukan lafiya na ƙasar ya bayyana. Ya ce cutar ta yi sanadiyar mutuwar yara 1200 daga cikin mutane 187 da suka kamu da ita. Annobar da ke faruwa a Bangladesh tana nuna kurakuran da ake da su game da rigakafi na cututtuka ga yara kankana tun bayan faduwar tsohon Prime Minister Sheikh Hasina a shekara ta 2024. Labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: To an gaishe da Abdulrahman Hassan da ya fassara ya kuma karanto labarin.
0: DW Arkokin yau.
1: To a harkokin namu za mu je Jamhuriyar Niger domin jin yadda manoma da makiyaya a wasu yankunan kasar ke nuna damuwa sakamakon karancin ruwan sama da ya jefa gonaki da dama cikin mabuyacin hali. Za kuma mu ji yadda aka sake dawo da wasanni a yankunan Falastinu da kuma sansanonin ƴan gudun hijira a Lebanon. Muna tafe da shirin al'adu da na noma sai kuma ra'ayoyinku. Amma yanzu bara mu dauko tushen rahotannin daga siyasar Najeriya a matsayin jigo. Rigicin cikin gida da ya dabaibaye jam'iyyar PDP ya sake kunno kai a jihar Adamawa, inda aka samu bangarori biyu da ke ikirarin cewa su ne ke da sahihin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar a zaben shekarar 2027 mai zuwa. Rigicin cikin gida dai ba wani sabon abu bane a jam'iyyar PDP tun daga mataki na ƙasa, saboda yadda jam'iyyar ta sha fama da kai komo a kotuna. Wakilinmu da ke jihar Adamawa, Mubarak Aliyu Sabayaro, ya haɗa mana wannan rahoto akan wannan batu.
3: Takaddamar jam'iyyar PDP yaki cinyewa, inda dukkan bangarori biyu na shugabancin jam'iyyar tsagin ministan babban birnin tarayya Abuja Iyason Wike da ma na barista Tanimu Turaki ke ta kallon-kallon duk da hukunce-hukuncen kotuna. Bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta sahale fara yakin neman zaɓen 'yan takarar gwamna da na 'yan majalisar dokokin jiha. A jihar Adamawa har yanzu 'yan takara biyu ne ke ikirarin za su yi wa jam'iyyar PDP takara a zaɓen shekarar 2027. Wato Chief Morris Bonavolki da ma Chief Caleb Andrew Yabangra. A safiyar wannan Laraban yayin hirarsa da wata kafar yada labarai a birnin Yola, Chief Caleb Andrew Yabangra da ke tsagin PDP barista Tanimu Turaki ya ayyana kanshi a matsayin sahihin dan takarar jam'iyyar a jihar Adamawa.
4: Abu ne wanda yake kotu last lap din yana kotu. Muna da begen shewa nan ba da jimawa ba kotu za ta fito ta yanke hukunci domin a ware damo da guza. Mun ga abin da ya faru a Osun 48 hours aka ce an bar bangaren mu na Tanimu a jihar dan takarar mu a zaben gwamna. Mun ga ya dace muna yawo muna gaya mutane Adamawa PDP daya ce kar a zo a yi mana bazata mu yi sanyi a gwiwa. 48 hours ashe mu shiga zabe kai mu kan ko 24 hours sai muna shirye za mu shiga zabe dan takarar mu kuma shugaban kasa shine former president Goodluck Ebele Jonathan muna da yan takarar senate muna da yan takarar reps muna da dan takarar gwamna ni kenan
3: to sai dai ɗayan bangaren dan takarar jam'iyyar PDP Chief Morris Bonavolki sun shaida cewa su ne suke da sahihin dan takara kuma babu wani batu da ke gaban kotu da zai iya kawo musu tarnaki comrade Jonathan Ladi wani babban hadimi ne na Chief Morris Bonavolkin.
5: Bamu da wani case a kotu har zuwa yanzu haka. Ai idan kotu case ta je Supreme Court an riga an gama shi ai. Supreme Court ta ayyana mu a matsayin mu ne halattattun shugabannin jam'iyyar PDP kuma mun yi primary election Chief Morris Bonavolki ya zama dan takara cikakke. INEC ta bashi certificate kuma ta wallafa shi a website dinta a matsayin dan takara. To ya za a yi wanda bai ma shiga primaries ba? Sunan shi baya INEC sannan yana ayyana sa matsayin dan takarar jam'iyyar PDP. Idan suna da issue da su da INEC ya canye masa musu. Idan kai ne dan takara ba sai ka fito ka yi ta kokarin bayyana kanka kai ne dan takara ba.
3: Wannan kikika ga na jam'iyyar PDP masana na ganin ka iya ƙara shafar tasirin jam'iyyar da a baya ta mulki kasar na tsawon shekaru 16 gabanin babban zaben shekarar 2027. Dr. Abubakar Sambo masanin harkokin siyasa ne a jihar Adamawa.
6: Karkamanta Wike yana tare da gwamnatin nan shine kuma yake da fada aji a jam'iyyar PDP karkaman tarawan da ya taka a baya. To ina gani kaman kawai ci gaba ne da ainihin abin da aka yi a baya, shine ake so a yanzu. Shi yasa ma za ka ga kaman ainihin hukuncin kotu ba wani abu ne da ta fito karara ta ce a yi kaza a yi kaza ba, amma ta yi magana ne da harshen damo. Ba yadda za a yi a ce wai daga yanzu zuwa zaɓe wannan kwanaki kaɗan ne rage, a cewa irin wannan rigiman da aka ta yi kwana biyu ana yi za a iya warware shi kamun a yi zaɓe.
3: A Najeriya dai jam'iyyun siyasa da ke tsagin adawa sun tsince kansu a halin kakanikayi na masassarar siyasar cikin gida gabanin babban zaɓen ƙasar, wanda lokaci ne kawai zai iya nuna yadda jam'iyyun za su warware waɗannan rikice-rikicen. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
1: Masana harkokin siyasa a Najeriya na fashin baki a game da yakin neman zaɓe a ƙasar, musamman yanzu da a hukumance manyan 'yan takara a matakan ƙasa da na jihohi suka shiga yankin neman zaɓe gadan-gadan. A tattaunawar da na yi da Farfesa Abubakar Umar Kari, malami a Jami'ar Abuja wanda ke sharhi akan al'amura a Najeriya, ya fara ne da bayyana manufar yakin neman zaɓe a tsari irin na demokradiyya.
7: Wato daman ita harkar zaɓe mataki take da shi kamar yadda jadawalin da hukumar zaɓe ta fidda a watannin baya ya nuna. To ɗaya daga cikin matakai masu muhimmanci a harkar zaɓe shine yakin neman zaɓe. Abinda ake nufi yakin neman zaɓe shine ta yadda 'yan takara da jam'iyyunsu da kuma masu goyon bayansu za su fita su nemi masu kaɗa ƙuri'a su tallata kansu. To yawanci wannan abu cikin tarihin demokradiyya yana ɗaya daga cikin muhimman tsare-tsare da ake yi a lokacin zaɓe. Su faɗi manufofinsu, akidunsu, su ɗau alƙawura.
1: To shin za a iya cewa wannan kamfen zai fi mayar da hankali kan manufofi da cigaban jama'a, ko kuma dai za mu ga siyasar jam'iyya, ƙabilanci da tasirin manyan 'yan siyasa sun fi rinjaye?
7: To a inda demokradiyya ta kafu a al'adance, babban abin da ake bada muhimmancin lokacin kamfen ko yakin neman zaɓe shine tallata jam'iyya ta hanyar yaɗa manufofinta. To amma abin da yake faruwa a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya, hakan ɗan samu akasin haka. Wato sai a buge da raye-raye da bushe-bushe da yin yarfe da maganganun da ba su da amfani. Sa'an nan kuma maganganu da suka jibanci ƙabilanci da addini da ɓangaranci su ɗin masu na waɗansu suna danganta haka da cewa saboda gurɓacewar al'adar siyasa ne irin na Najeriya, ko kuma ma rashin ƙwarewa ko kuma rashin sanin ya kamata.
1: To shin menene illolin hakan ga siyasar ta gwamnonin da ma siyasar baki ɗaya madunƙule?
7: Eh, akwai illoli amma biyu ko uku su ne masu suka fito fili. Na farko dai idan maimakon ka fito ka yaɗa manufofin jam'iyyar ka kuma ka tallata kanka ka buge da zantuka na wanda ba shi ne ba, to wannan ya nuna cewa a fili take kusan baka da abin faɗa kenan. A waɗansu lokaci kuma irin yadda ake yin campaign ɗin sukan jawo rarrabuwar kai ko kuma sukan taɓarɓare yanayin rarrabuwar kai wanda dama akwai shi. Sannan kuma sai yanayi na uku ya kasance wanda idan ba ya hankali ba, tashin hankali da kuma taɓarɓarewar zaman lafiya yana iya aukuwa.
1: Me ya kamata masu zaɓe su fi kula da shi a wannan yaƙin neman zaɓe domin su iya bambance ɗan takarar da ke da ingantaccen shiri daga wanda kawai ke yin alƙawuran siyasa?
7: Yawa wato su masu kaɗa ƙuri'a da ma sauran al'umma su yi tsaf saurari abin da kowa yake faɗa. Wanda yake faɗan batutuwa masu alfanu ai kullum a fili yake. Sa'an nan waɗanda suke yin yarfe da zage-zage da ɓatanci irin waɗannan ma su ce su. Wato a taƙaice masu kaɗa ƙuri'a za su iya wa kansu alƙalanci, amma akan samu lokaci da waɗansu sun yi daɗin baki in kuma suka hau madafun iko ba sa taɓuka komai. A wannan mataki abin da ake magana shine ka saurari ɗan takara me yace zai iya yi sai ka auna shi a mizani. Sa'an nan kuma masu kaɗa ƙuri'a har yau suna iya yin waiwaye saboda ai yawancin su ƴan takaran ba wannan ne karan su ta farko ba.
1: Tattaunawar muke nan da Farfesa Bakar Umar Kari, malami kuma mai sharhi a Jami'ar Abuja, kuma ƙarshen jigon kenan. Idan muka koma kamar rukuwa, an samu gagarumin sauyi a fagen siyasa inda madugun adawar ƙasar Morris Kamto, shugaban jam'iyyar MRC da mataimakinsa na farko Mamadu Mota suka sanar a hukumance cewa sun yi murabus daga mukamin jagorancin jam'iyyar MRC, lamarin da zai sake jefa jam'iyyar cikin rashin tabbas yayin da zabukan 'yan majalisa da ƙananan hukumomi ke matsowa. Wakilinmu na Kamaru Zakari Sadu ya hada mana rahoto akan wannan batu.
8: Wasiƙar murabus ɗin Morris Kamto wanda aka karɓa daga hannunsa a headquarters jam'iyyar da ke Yaounde na iya zama wani muhimmin sauyi a tarihin babban jam'iyyar adawa ta ƙasar. Wannan murabus na Morris Kamto bayan shafe shekaru a shugabancin jam'iyyar ya zo ne a daidai lokacin da ake fama da matsanancin takaddama ta siyasa da ta gudanarwa a ƙasar. Ma'aikatar harkokin cikin gida a ƙasar Kamaru ta ki amincewa da halaccin taro musamman da baya-bayan nan da MLC ta gudanar, inda ta maida Morris Kamto a matsayin shugabanta. Rikicin ya ƙara tsananta ne bayan da Morris Kamto ya bar MLC a shekarar 2025 domin tsayawa takarar shugaban ƙasa karkashin tutar Manidem, bayan da aka ki amincewa da takararsa. Daga baya ya koma MLC, amma komawarsa da halaccin taron jam'iyyar da ya dawo da shi shugabanci suka zama batun takaddama. A yayin da ake samu wannan tsaiko na shari'a da gudanarwa, shugaban ya zaɓi murabus a matsayin wata hanya ta warware rikicin cikin gida, in ji Augustin Kwepo, mai kula da sadarwa a jam'iyyar MRC. Babu wani abu da ya tilasta wa shugaba Kamto yin murabus, amma idan aka yi la'akari da matsalolin da muke fuskanta akai-akai tun daga shekarar 2012, wato shekarar da aka kafa MRC, da kuma matsin lambar da ake ci gaba da yi wa jam'iyyar a duk lokacin da ake yin zaɓe, ana samun hujja ko wata hanya ta kokarin hana mu shiga harkar zaɓe. Farfesa Kamto ya saurari wannan yanayi, ya kuma fahimci cewa Kamaru ta fi shi muhimmanci. Saboda haka, duk da irin matsin lambar da ake fuskanta, har ma da yadda aka maida hankali a kansa, ya zaɓi ya je gefe domin baiwa MSA damar tafiya cikin yanci zuwa zaɓen 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi. Ko da kuwa wasu magoya bayansa na ganin murabus ɗin Morris Kamto a matsayin wata dabara ta siyasa da aka shirya domin kaucewa yunkurin gwamnati na hana MSA tsayawa takarar zaɓuka masu zuwa. Kar ku manta cewa Morris Kamto wararren ɗan siyasa ne, kuma yana da dabaru da kuma sauya salon tafiyarsa a lokacin da ya ga hakan ya dace da murabus ɗinsa na siyasa. Mun ga irin wannan dabara a batun Manidem a zaɓen da ya gabata, inda abubuwa suka sauya a mintuna na ƙarshe. Duk da cewa wannan ba batu bane mai muhimmanci ga 'yan Kamaru da za su maida hankali kansa, in ji Amadu Inusa, mamba a kwamitin gudanarwar jam'iyyar mai mulkin ƙasar FDPC.
9: Ni na tabbata muna na FDPC na nan tana aikinta a game da tana gyara harkokin zaɓe a nan alal misali maganar zancen zaɓen deputy da kuma kansala. Wani maganar zancen wai Kamto ya fita partinsa, ai wannan ba maganar da ma magana bane da mu za mu kula da wannan magana.
8: Jami'un adawa a Kamaru na cikin wani yanayi mai cike da kalubale, yayin da dama daga cikinsu kai bayyana kamar sun rasa ƙibla ko kuma ingantacciyar madogara a fagen siyasar ƙasar. Cikin shekaru da suka gabata, jam'iyyun adawa sun kasance masu sukar manufofin jam'iyya mai mulki tare da neman samar da wani sabon salo a shugabanci. Sai dai a yau ana ƙara samun tambayoyi game da tasirinsu, haɗin kansu, da kuma irin rawar da suke takawa wajen gina sahihin madadin siyasa. Zakari Sadu, GW Sashin Hausa, daga Duwala, Kamaru.
1: To, kada da ya ku sha'afa, kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW. Muna daukar ra'ayoyinku kan rahotannin da muke gabatar muku, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Kafin mu ci gaba, ga wannan saƙon.
0: DW, ra'ayin malamai.
10: A Najeriya, da alama gishiri ya kama kan kaza a yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa da na sauran zaɓuka. Sai dai kuma jigajigan jam'in siyasar da ake jiran ganin sun fito a dandalin kamfe ɗin, a yanzu haka sun yi ragas, ba a jin ɗuriyarsu. Shin me ke faruwa? sabon salo ko matsala. Shin ya ake shirin tunkarar wannan zabe da ke tafe da sabbin sauye-sauye a tarihin Najeriya? Sai aka sanci tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirin mu na ra'ayin malamai.
1: Tuma da labara mu je jamhuriyar Niger inda manoma da makiyaya a wasu yankunan kasar ke nuna damuwa sakamakon karancin ruwan sama da ya jefa gonaki da dama cikin mabuyacin hali. Makiyaya kuma na kokawa da karancin abinci da ruwan sha ga dabbobin su, lamarin da ke barazana ga sakamakon daminar bana. Wakilin mu a jihar Tawa Isu Mamman ya aika mana da rahoto.
11: Hatsi wani wuri suna ta Kano, wani wuri kuma sun haukara, zaka ga sunan saboda rishin ruwa haso sun kuyi wasu hason hawo.
12: Kan fara ruwa kuma ruwa sun doke mu na. Babu cawa babu kara. Muna dai roƙon Allah Ubangiji ka mu na ruwa, mu samu abin da ya wadatar da kowa.
13: Wasu manoma da makiyaya kenan dake bayyana damuwar su dangane da matsalar ruwan sama a waɗansu yankunan kasar. Yankin Sahel dai na fuskantar karancin ruwan sama kowane goman shekaru, waɗanda kuma kan iya haifar da karancin abinci. Yanzu haka yankunan Tawa da Agar suna cin karo da karancin ruwan sama, inda manoma ke matukar nuna damuwar su bayan kalubalen hare-haren kwarin dangu a wannan lokacin. Damuwar ta ta'allaka ne ga karancin ruwan sama, kamar yadda Malam Ali Dan Malam na kungiyar manoma ta jihar Tawa ke cewa.
11: Wannan rishin ruwa gaskiya kalubale ne kuma da barazana wadda ke fuskowa cikin wannan kasar ta, musamman ma cikin wannan jiha ta Tawa, saboda tunda yau abin da kasa cikin kasa tun daga wake gashi ne har huri. Hatsi wani wuri suna ta Kano, wani wuri kuma sun haukara, zaka ga sunan saboda rishin ruwa haso sun kuyi wasu hason hawo. To gaskiya sai kaga akwai tsoro na rishin abinci, na karamci abinci wanda ba ma fata shi, amma gaskiya rishin ruwa shine ya shiga wuce.
13: A Niger dai shi ma kiyo na zaman kashin bayan tattalin arzikin kasar. Sai dai kuma a wannan shekarar makiyaya sun fada cikin wata damuwa mai alaka da ruwan sama, kamar yadda Usa makiyayi ke cewa.
12: Yanzu dai an fara ruwa kuma ruwa sun doke mu na. Abinci babu shi zun mu na, sai dai in buhun dusa na yaso karakan babu, babu cawa babu kara. Muna dai roƙon Allah Ubangiji ka mu na ruwa, mu samu abin da ya wadatar da kowa.
13: Ko baya ga yankunan Tawa, a can yankin Azauka na arewacin kasar, musamman a jihar Agadez, ana fama da karancin ruwan sama, abinda ya kai makiyaya da ke zuwa yankin su dawo sakamakon kalubalen da suke fuskanta. Inji Jimmar Bello, jagoran kungiyar Rufen Marobe ta makiyaya.
14: Har yanzu dai ba a hiddata mu akwai ruwa, amma dai har yanzu ba a samu inda an kacciyawa ga su nan dai. Ko ina babu damar ga san sun tafara da yin kasan abulaka har cin azuwa har wajen su ingal duk muna da labarin su duciya sun dawo. Kenan sai a ce bana dai akwai fari da yawa ta bukka babura, wasu ba su ma fara daukawa ba kwata-kwata. Balantana a ce ba su cika ba, ba su samu ruwa ba tun farin ma.
13: Alƙaluma dai daga ma'aikatar da ke kula da tsirrai sun bayyana cewar damin

0: da dai yanzu an ka dauka huskanta matsar da muka saukan huskanta shine na rashin ruwa tun daga fara an ka dauka har zuwa kwari mai shan banini ka hatsin tsaye shine da huskanta da muke huskanta amma cikin kashi 100 kamar kashi 57.7 muka sa magani
1: a wani matakin neman sauki daga inda Allah hukumomi tare da hadin guwar malaman addinai a yankunan Tawa da Agadez sun buƙaci da al'umma su kaddamar da sallolin roƙon ruwa domin saukar da rahama a fadin kasar Isu Mamadi W Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Niger.
2: To idan muka bar jamhuriyar Niger kuwa yayin da Habasha ke neman mafita daga matsalolin siyasa da rikice-rikicen da suka dade suna addabar kasar wata sabuwar muhawara ce ta kunno kai kan yiwuwar sauya kundin tsarin mulki inda kawo yanzu dai an cimma wasu shawarwari daga tattaunawa ta kasa da suka hada da karfafa kujerar shugaban kasa matakin da wasu ke kallo a matsayin hanyar karfafa hadin kan kasar yayin da wasu kuma ke kallon sa a matsayin yunkurin ƙara tattara karfin iko a hannun shugabanci guda Aliyu Abdullahi na dauke da cikakken rahoto.
3: Bayan kwashe tsawon makonni ana gudanar da tattaunawa ta kasa da ta hada da wakilai kusan 4000 daga sassa daban-daban na Habasha. Mahallarta taron sun tattauna batutuwa masu muhimmanci da suka hada da tsarin mulkin kasar, tsare-tsaren siyasa da na zabe, rikice-rikicen kabilanci da na bangaranci, da kuma batutuwa na dokokin kasa da kare haƙƙin dan adam. Daga cikin shawarwarin da suka fi daukar hankali dai, akwai batun ƙara ƙarfin iko ga ofishin shugaban kasa domin ba shi damar zama mafi ƙarfi a kasar. Tare da kuma haɗe ofishin na shugaban ƙasa da na Prime Minister ƙarƙashin inuwa guda bayan kwaskwarewa da rage bambancin da ke tsakanin mukamin shugaban ƙasa da Prime Minister. Yin hakan zai baiwa shugaban ƙasa damar zama ɗan siyasa mafi ƙarfin iko da faɗa a ji a ƙasar, ko da yake har yanzu dai babu wani cikakken tsari na tabbatuwar wannan ƙuduri, amma dai tabbas idan hakan ya tabbata to zai zamto ɗaya daga cikin manyan sauye-sauyen siyasa da Habasha ta fuskanta cikin shekaru masu yawa. Masu goyon bayan wannan tsari dai na ganin zai iya taimakawa wajen karfafa haɗin kan ƙasar da ke cike da ƙabilu, addinai da al'umomi mabambanta. Befeqadu Hailu wani ɗan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ne kuma mai sharhi kan harkokin siyasa a Habasha. Ya ce duk wanda zai nemi shugabancin ƙasa dole ne sai ya samu amincewa daga ƙabilu da kuma mabiya addinai daban-daban domin ya samu nasara a zaɓe. Wannan ra'ayi na nuni da cewa sabon tsarin na iya tilastawa 'yan siyasa faɗaɗa neman goyon bayan al'umma daga sassa daban-daban maimakon dogaro da ƙabilu ko yanki guda. A cewar Befeqadu Hailu, ai wannan kamar wata dama ce ga 'yan siyasa su ja ra'ayin 'yan ƙasa domin faɗaɗa komarsu don cin zaɓe. Martin Plaut, wani fataccen ɗan jaridar Birtaniya haifafan ƙasar Habasha, na da irin wannan ra'ayin. Ya ce a zahiri Abiy Ahmed ya riga ya mallaki manyan cibiyoyin iko da suka hada da sojoji da hukumomin tsaro. Saboda haka idan ya zama shugaban ƙasa, ba wai wani sabon iko zai samu ba, illa dai a mai masa da ikon da ya riga yake da shi a yanzu. Wannan muhawara na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar Prosperity Party ta Abiy Ahmed ke da rinjaye mafi ƙarfi a majalisar dokokin ƙasar, lamarin da ke sa wasu masu sharhi ke ganin hanyar da aka bi ta amincewa da sauye-sauyen ba za ta fuskanci wani babban ƙalubalen siyasa ba. Sai dai kuma yanayin da aka gudanar da tattaunawar ƙasar ya janyo wasu sabbin tambayoyi. Wasu manyan ƙungiyoyin adawa da kuma ƙungiyoyin da ke da hannu a rikice-rikicen da suka addabi ƙasar ba su samu shiga tsarin ba. Abin da ya janyo cece-kuce kan ko shawarwarin sun shafi dukkanin ɓangarorin masu ruwa da tsaki. Har ila yau ƙasar na ci gaba da fama da tashin hankali a wasu yankuna kamar Oromia da Amhara, yayin da har yanzu ake fuskantar ƙalubalen warware wasu muhimman batutuwa da suka rage bayan yakin Tigre. Masana da dama na ganin cewa matsalar Habasha ta fi ƙarfin abin da sauya kundin tsarin mulki kaɗai zai iya warwarewa. A ganin su har yanzu akwai babban giɓi tsakanin gwamnatin tarayya da kuma muradun ƙabilu da yankuna daban-daban na ƙasar. Haka kuma yunkurin da aka yi a baya na rage zaman ɗarɗar tsakanin gwamnatin tarayya da yankuna bai samar da irin sakamakon da ake zato ba. Martin Plaut ya ce har zuwa yau ba a warware matsalar da ke tsakanin ikon da ke tattare da Addis Ababa da kuma bukatun ƙabilun yankuna daban-daban na Habasha ba. Saboda haka waɗannan sauye-sauyen da ake shiryawa ba su wuce yunkurin ɗan rage raɗaɗi ba, alhali kuwa ainihin raunin bai ma kama hanyar warkewa ba. A yanzu dai hankula baki ɗaya sun karkata ga majalisar dokokin Habasha, wadda ake sa ran za ta fara nazartar waɗannan shawarwari a watanni masu zuwa. Amma dai abin jira a gani shine ko sabon tsarin zai zama mafita ga matsalolin da suka dade suna addabar kasar, ko kuma zai ƙara tattara iko ne a hannun shugabanci guda.
2: Rahoton Aliyu Abdullahi Imam kenan. Yanzu da wannan kuma za mu je ɓangaren wasanni, inda bayan kusan shekaru uku da dakatar da gasannin wato da gasar ƙwallon ƙafa sakamakon yakin Isra'ila a zirin Gaza, an sake dawo da wasanni a yankunan Falastinu da kuma sansanonin 'yan gudun hijira a Lebanon. Ƙungiyoyi sama da 240 ne ke halartar gasar da hukumar ƙwallon ƙafa ta Falastinu ta shirya.

0: to madalla. Hausawa al'umma ce mai dogon tarihi kuma mai tarin al'adu baya ga harshe da ke ci gaba da yaduwa a kasashe da dama a fadin duniya musamman a nahiyar Turai. Duk inda Hausawa suke akwai girmama manya da girmama bako da taimakon juna da kaunar iyali da kuma uwa uba zumunci mai karfi domin dai malam Bahaushe na cewa zumunci yafi zinare daraja. A yau Hausawa na rayuwa a sassa daban-daban na duniya walau domin karatu ko aiki ko kasuwanci ko kuma neman rayuwa mafi kyau amma a duk inda Hausawa suke al'adunsu na tare da su. A nan nahiyar Turai ta hanyar masarautar Hausawan Turai Hausawan na yada harshen tare da raya al'adunsu. Dr. Mubarak Mahmud, sakataren masarautar Hausawan Turai, ya shaida mana irin tagomashin da harshen Hausa ke samu har ma da hanyoyin da suke bi domin bunƙasa shi.
1: Yaren Hausa ko in ce al'ummar Hausawa suna bunƙasa sosai a nahiyar Turai. Na fahimci haka ne sakamakon yanda na ga al'umma daga ƙasashe daban-daban na Turai, irin su Netherlands, irin su Belgium, irin su Switzerland. Suna haɗa kansu guri ɗaya su samar da jagoranci tsakaninsu daga nan kuma su zo masarautar Hausawan Turai da ke Paris domin a saman musu ko kuma a tabbatar musu da wannan jagoranci da suka kafa. So wannan shine abin da yake ba mu farin ciki kuma abin murna ne ganin yadda al'umma suke haɗa kansu kuma suke so a zo a haɗu gabaki ɗaya a zama tsuntsaye maɗaurinki ɗaya kuma abin ƙasa wannan yare. Alhamdulillahi mu daga ɓangarenmu muna yin abubuwa da dama domin cewa mu ga an bunƙasa wannan yaren. Na farko shine tarurruka da muke haɗawa a cikin lokutan sallah ko lokutan azumi ko lokutan da ake taron suna ko lokutan da wasu Hausawa za su yi aure, to akan haɗu a gurin domin a bunƙasa al'amura. Haka nan ma kawai mukan ƙirƙiri wasu shirye-shirye haka da za a haɗu a ɗan shirya ƙware-ƙwaryar taro domin a nuna al'ada kuma a sada zumunci.
0: Alƙalinmu sun yi nuni da cewa akwai sama da mutane miliyan 50 da ke magana da Hausa a matsayin harshen uwa, musamman ma a Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chad da Jamhuriyar Benin da Sudan da kuma ƙarin waɗansu ƙasashe a Afirka. Amma a jumlce adadin masu magana da harshen ya haura mutane miliyan 100 a faɗin duniya. Sai dai duk da irin wannan ci gaba, harshen na fuskantar ƙalubale a tsakanin Hausawa da ke rayuwa a Turai. Lamarin da ya sa masarautar Hausawan Turai ga bishiro da ranar Hausawan nahiyar wadda za a ringa gudanarwa a duk ranar 12 ga watan Satumba. Dr. Mubarak Mahmud ya yi ƙarin haske kan batutuwan da za a mayar da hankali a kai albarkacin ranar ta wannan shekara.
1: Muhimman abubuwan da za a tattauna a wajen shine ƙalubalen da al'ummar Hausawa suke fuskanta na yaren, musamman wanda 'ya'yansu da jikoki suke tasowa, saboda tsakanin da Allah akwai waɗanda za ka gani Hausawa ne da mahaifiyarsu da mahaifin duk Hausawa ne, amma za ka gani wallahi yaran ba sa jin Hausa. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aka ƙirƙiro wannan rana ta Hausawan Turai, kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da za a yi faɗakarwa a kai kuma a nuna muhimmancin yaran. Sannan kuma mun tsara yadda dukkaninsu za su zo da 'ya'yansu da jikokinsu ko in ce da 'ya'yanmu da jikokinmu duka domin a haɗu a nuna al'adu, yanayin shiga, yanayin abinci, yanayin waƙoƙinmu da irin kiɗa da sauran dai al'adunmu na gargajiya.

0: Duk dai a kokarin karfafa harshen, masarautar Hausawan Turai ta kirkiri makarantar koyar da harshen Hausa musamman ga yara manyan gobe da aka haifa a nahiyar kuma ba su taba takawa zuwa kasashen iyayensu na asali ba. Baya ma dai ga haka, masarautar Hausawan Turan ta bijiro da tsare-tsare domin dakile kalubalen samarwa harshen Hausa isasshen wuri a fannonin kimiyya da fasaha da kuma sadarwa musamman ma a kafar internet. Dr. Mubarak Mahmud ya yi ƙarin haske kan wannan gaba.
1: Makaranta ce da aka kafa ta domin koya wa yara Hausa. Yara ne 'yan ƙasa da shekara 15 kuma waɗanda suke a Turai ne. Akwai malamai da muka ɗauka malaman Hausa wanda yawancinsu a Najeriya suke. To karatun ana yin shi ne ta online. Ana koya musu karatun Hausa da furta kalmomin Hausa. Da kuma rubutun Hausa din za su karanta Hausa da yanda za a karanta ta bisa ka'ida da kuma daidaito. So kuma ana ba su assignment, wato su zo su karanta, su rubuta, kuma a karanta musu su fahimci abin da aka karanta musu din. Kuma ana karanta musu labarai da tatsuniyoyi da abubuwan ne da suka shafi al'adun Hausa, ta irin su littattafai na da, irin su Iliya ɗan mai ƙarfi. So alhamdulillah yanzu dai akwai shiri da ake da shi na bunƙasa ita wannan makarantar. Sannan akwai International Hausa Center, Cultural Center, da wani mutum mai ƙoƙari Awala Aminu ya kawo wannan proposal ɗin. Wannan abin zai yi tasiri sosai domin ba iya makarantar koyon karatun Hausa bane zai shafi wannan International Hausa Cultural Center ɗin da ake so a buɗe. Hatta manya-manyan karatuttuka na jami'a da na magaba da na wato digirin farko, digirin biyu, digirin uku za a dinga yin abubuwa da suka shafi wannan. Sannan za a faɗaɗa a bunƙasa sababbin technology, ilimi na zamani na kimiyya da fasaha da za a fassara shi zuwa Hausa.
0: Idan muka duba batun tattalin arziki kuwa, Hausa ba kawai harshen sadarwa ba ne. Domin yana taka muhimmiyar rawa wajen sauƙaƙa cinikayya da kuma zirga-zirgar kayayyaki a tsakanin ƙasashen Afirka. Babban abin lura ma dai shine yadda a yammacin Afirka 'yan kasuwa da manoma da makiyaya da duk waɗansu masu ruwa da tsaki a harkokin cinikayya ke amfani da harshen Hausa wajen gudanar da harkokinsu. Wannan bai taƙaita Afirka kaɗai ba, domin hatta a nan Turai harshen na taimakawa 'yan Afirka wajen tafiyar da sana'o'insu. Kamar wannan ɗan kasuwa da ke zaune a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Me sunana Malam Tajuddin Chitara, na fito daga ƙasar Togo.
3: Wannan harshe na Hausa da ka iya kuma kake magana da shi, yana taimaka maka wajen yin mu'amala da Hausawa?
2: Ina tanyana, don na salarinsu. Hausan da suke yin na pik, sai na juye da wanda ni na sani. Kuma na try, ina jin yare da ya kamata Hausawa, yaren da ya kamata. Yan kasan okoko a cewa kasan dewa Afrika, muna da shi kamar ya gama da international, na try na koyi waɗannan yare.
0: Sannan a hankali dai harshen Hausa da al'adun Hausawa na daɗa yaɗuwa tare da samun tagomashi a nahiyar Turai, kuma ta hanyar taruka da bukukuwa da Hausawa kan shiryawa sukan ji tamkar suna gida. Kuma hakan na matukar jan hankalin na waje, a cewar Dr. Mubarak Mahmud, sakataren masarautar Hausawan Turai.
4: Hakikanin gaskiya yanda mu'amala take kasancewa tsakanin Hausawa da kuma waɗanda ba Hausawa ba, abin zai baka sha'awa. Misali, ni a sanin kaina an ɗaura auren Bahaushe da Baturiya ko Balarabiya ko dai Bahaushe da irin wannan waɗanda ba 'yan Afirka ba. A iya sanina a fadar sarkin Hausawa an ɗaura kusan guda 7. Kuma duk sanda ake wani shiri ko wani taro na Hausawa, in muka je wurin da yanayin shiganmu, misali in mun je taro a hukumar UNESCO ko a cibiyar Ministry of Culture ta France ko a dai manya-manyan gurin al'adu, za ka gani mutane suna zuwa, Turawa da 'yan wasu ƙasashen, za ka ga suna zuwa suna ɗaukan hoto da mu, suna sha'awar wannan diresin nan. To wannan abin alfahari ne.
0: To ma sauraro, a nan ne kuma za mu dasawa shirin Aya. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.

0: Ana sauraron shirin noma da raya kasa daga nan sashen Hausa na DW. Muna duba amfani da kirkirarriyar basira wajen inganta noma a kasashe masu tasowa irin Najeriya, kuma ana iya amfani da wannan fasaha wajen gano abubuwa da dama da suka shafi aikin gona, kama daga wuraren da za a samu ruwan sama da zuwa lokacin da za a samu ruwan. Alhaji Muhammadu Magaji Gettado, shugaban kungiyar manoma ta AFAM ta Najeriya, ya ce suna sane da haka.
1: Muna sane da duwayen abubuwa guda uku da aka faɗi nan. Wanda na farko shi ne rashin ruwa da ake fama da shi, ruwan sama wasu wurare har yadda ka faɗa cin ana roƙon lalle haka ne, wasu wurare kuma ruwan ya yi yawa yana ɓarna. Muna ikon Allah dama can su mutanen namir wadda Allah ya ba su ilimin hanyar ruwan nan sun faɗa sun nanata a kula. Wasu wuraren kaza da kaza ruwan zai yi yawa, wuraren kaza da kaza kuma zai kasa da farko. Wannan spiel ɗin dama mun faɗe shi, mun ce a ɗan yi abu a hankali, kada a yi saurin shuka, kuma lokaci-lokaci ana duba abin da su ka faɗi ɗin. To muna ilmantar da su membobinmu a kan wannan matsalolin. To uba rashin tsaro, wannan rashin tsaron nan ya shafi harkar noman nan kwarai da gaske. To na farko dai fatanmu gwamnatoci irin wanda suke yi na neman kawo zaman lafiya a wuraren da ake da wannan matsalan su ci gaba da kokarin da suke yi, mu kuma muna ba su goyon baya don a samu sauƙin.
0: Alhaji Muhammadu Magaji Gettado, shugaban kungiyar manoma ta Najeriya ta AFAN, da yake mafi yawan manoma a Najeriya da kasashen yammacin Afirka ƙananan manoma ne, ta yaya wannan kirkirarriyar basira ta AI za ta taimaka musu ƙara yawan amfanin gona da samun riba? Ga Profesa Zaradin Safiyanu, masani da ke kwalejin gwamnatin tarayya da ke dutse fadar gwamnatin jihar Jigawa.
2: Yawwa, to ko shakka babu samun ingantaccen hasashen yanayi zai taimakawa manomi ba ma na Najeriya ko yammacin Afirka, duka ma duniya gaba ɗayanta. Domin za a samu bayanai yaushe za a sami ruwan sama, yaushe ma ruwan saman zai ɗauke gaba ɗaya, za a samu bayanan yanayi na shekara da watannin damuna, yaushe ne ya kamata a yi noman rani, da irin ma ruwan da za a zuba wa shuka ba tare da yayi yawa ba ko an yi ɓarnarsa ba, saboda an san yanayin ƙasar ko tana buƙatar ruwa mai yawa ko kaɗan a daidai yanayin da ake ciki a wannan lokacin. Misali, a maimakon a ce ana iya samun ruwan sama a Kano, kaga AI za ta iya gaya ma cewar ruwan zai fi ƙarfi misali daga ƙarfe 3 ko zuwa ƙarfe 7 na yamma. So kaga irin wayannan bayanan suna da matuƙar muhimmanci ga manomi, kuma misali in ya zanto cewar manomi bai shuka yake shirin yi, so kaga za ta iya ce masa ya jira sai nan da kwanaki 5 ko sati guda kafin ya shuka misali irin masara, saboda irin yanayin ruwan da za a iya samu a wannan lokacin. Don haka AI na iya amfani da bayanan tarihi, das abin da ya wuce na baya kenan, yanayin ruwan da ake samu a baya da yanayin shukokin amfanin gona da aka samu a baya, based on wannan sai ya yi hasashe da kuma irin ma abin da yake faruwa na weather conditions a yanzu.
0: Farfesa Zaharuddin Safwanu, masani kan kirkirarriyar basira ta AI da ke kwalejin gwamnatin tarayya a dutse fadar gwamnatin jihar Jigawa a Najeriya.

0: Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilin mu Alhamis Suleiman Muhammad na Maiduguri a Najeriya da sauran abokan aiki Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW
1: Toma da lada fatan shirye-shirye namu sun kayatar kuma sun ilmantar da ku yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rawatanin da muka gabatar muku a wannan yammaci muna kuma tare da Binta Aliyu Zurmi malama Binta barka da warhaka
2: barka sai ka ji
1: ta to daga ina za mu fara
2: aiko an ce muna da mintuna uku zan fara da malam Bundi malam Faturi daga malam Faturi a jihar Burnan Najeriya Kake hakika murabus din madugun adawar Kamaru da mataimakin sa abin bakin ciki ne ga magoya bayan su.
1: To.
2: Eh wari malam bare bare zuwa ce DW Hausa batun karancin ruwa saman nan fa mu ma ya shafe mu sosai musamman a jihar da magaran. Domin mu manoma da makiyaya muna cikin damuwa saboda bamu san menene to ba su da mene
1: muna da karatu ba da yake na
2: Allah ya saukar mana da ruwan sama mai albarka to
1: amin amin
2: wani addu'a
1: yayi addu'a mai kyau
2: kitan mani daga Dungas a jamhuriyar Niger yace to madugun adawar kasar Kamaru da mataimakin sa Hayim Murabus daga mukamin jagorancin jam'iyyar MRC hakan zai bai zo mana da mamaki ba saboda yan magana sun ce ruwa baya tsami banza Sani Ashura mai goro BK yace Allah ya sa Murabus din madugun adawar kasar Kamaru da mataimakin sa shine mafi zama alkhairi a gare su baki daya
1: to amin
2: eh addahin zakin soyayya bilbiram yace wannan rikici da ke addabar jam'iyyar PDP shine abinda zai kai ta faduwa a wannan zaben muddin bata yi abinda ya kamata ba
1: to
2: isuhu mai malku alit yace DW gaskiya manoma da makiyaya a bana sai an sa mazuciya ruwan sanyi sakamakon rashin ruwan sama to sai an yi hakuri
1: eh saboda rashin ruwan sama
2: gaskiya kin ga ko dole hankalin maki manoma da makiyaya
1: sosai
2: bala ruwan kanwa daga jihar Yobe Najeriya yace batun madugun adawar kasar Kamaru da mataimakin sa da suka sanar da yin murabus daga mukamin jagorancin jam'iyyar MRC muna fatan hakan ya zama alkhairi ga jam'iyyar sai Riwani mai akwai bodin daga jihar Sokoto Najeriya yace jam'iyyar PDP a jihar Adamawa ya kamata ku hada kanku ganin yadda ake tinkarar zabe bai kamata ana samun rarrabuwar kauna a tsakanin ku ba
1: wannan haka yake
2: Musa Malam Indo daga birnin Kazawa na Jamhuriyar Niger yace hakika a wasu yankuna ana fama da karancin ruwa wanda hakan ya janyo fargaba ga manoma.
1: To akwai ma waɗanda suke bibiyar mu kai tsaye. Akwai Malam Bundi Malam Faturi yana tare da mu kai tsaye. Akwai Abu Zaidi Ibrahim Nomau. Akwai kuma kungiyar masu kira da sauraron radio ta Africa. Akwai Yusuf Haruna Kariya Niger. Akwai Rabiu Yakuba Bagaladi. Akwai Mama San Daudacin Wazza da dai sauransu. To ina ga ke mama da mabinta a nan zamu tsayar da ke. Muna godiya sosai. Yanzu kuma yawa to yanzu kuma lokaci ne da zamu waya gurin Abdulrahman Hassan domin sauraron labaran duniya. Ya zaka yi na biyu
3: DW labarun duniya
4: an kai harare sama da 1600 akan makarantu a shekara ta 2025 wanda ya karu da kusan kishi 33 cikin 100 a cikin wata sanarwa da ta bayyana Hukumar ilimi da raya al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya UNESCO ta bayyana fargabanta dangane da wannan al'amari. A shekara ta 2024 an kai harare 1265 a cikin makarantu. Abinda yake ƙasa sosai ga wannan sakamako da aka bayyana na bana. kasashe sama da guda 20 a duniya ke fama da ringimu na masu jihadi da yan fashi. Kuma kasashen yankin Sahel na daga cikin kasashen da aka fi kai har-haren kan yan makaranta. To labaran duniya kenan a takaice daga nan sashen Hausa na DW.
1: To an gaishe da Abdulrahman Hassan da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniyar wanda kuma da shi ne ma za mu nadi tabarmar shirin namu na wannan rana baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Amma da dan editan da ya tsara shirin kamar yanda kuka saurara mun taka a hiwa da kuma Bridger da Claudia wanda suka sarrafa mana na'ura sai kuma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa da mu da alkhairin sa daga nan birnin Bon na Tarayyar Jamus.
5: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.